0: gila harami karantu so tuma imbe tamtam kayari gonwa redion dara son kreno imita fiskun uskun nuta uwa karantu so kla modudo mananyi den goye konyen tanas maru kasudo litilin yerwaye kalan daji abi kasu so de gulza hallin kasuware kusku kirma yero kara dajinda sandiya karinye
1: kuyi abor amma ba karam bozai da rula so dinar so ayin rike kaso ka kunne zun ya da alabar rasa ka amso dun duwo so awu muko zun be shagon zun kare in be account zun gana be kure ke morun chat niger lardaru na da diri da kallana san mota da gana na kare so yo ku isu ku to ta dare isu kaso du kane warona ya amdin na zan kare so ne ma so ne mar wona ya kanur le da chura da ina da trokun wara ciziya kamza kanur ko zai kuru ka sulam kuma sura suran da danan bai amsar ba karam bai amsha ku ba kadan bai kamla shagul magama ko isna namji wallahi bozuna lechin na lechi ba watan namu me duriya kama duriya ba ba dun bozuna nya sorin bu mashi magana galawo kana alin la ka so mare sai kuda ta da kan burai ka so walan na wazana wallahi fa dukkan bai ce ma waja duno za ko na kure duno za zarza kare tsuye gina zan kuma suran nan men goyya fallan da ka danan zana wallahi la shago dune kirtete nan ta yaza kam shago india ya ka shago da bar wanda wallahi ka yi kala kasuwar ruwan litirin yarwa ka zaya dinar sami dinan ga wurin ya kasuwar yarwa dan jimbo sa kasuwar ka zaya dinar sami usa da wallahi da maba kasuwar sami soyayya kure kasuwar nan sabka ta gete sun amsa ka ta do gete ka zaya kasan da tana ga kai har ci shago wale da mai kare tiyar na tudi kare tiyar na kare kuma taya tiyar na kasuwar ma amtirum gete sun am yar indiyar ya na da zana geta je zai do ger ka zai ku yi kasuwar ma yi za ger ka zai gen nan kasuwar kam ya kiyi ji magen lafa nan ba yakide kasuwar ne ya kai na sami yin tunan ka fuse kasuwar bidiyo lan ga wala ngawe posin sai ne ka go sa maza kata ya arka ba ade su kai gwamnati da ngudo yana kasuwar kalatu so kallayin kashara kasuwar kauna ka ne warzu kuro ke da man wallahi gwamnati dar nan ga rudu yar ya kayar uwa samduna da ginya kuro ke da wallahi afi man dumai kalatu sha ko zar su din ba lai duyar ruwa zar duyar ta kubla har su din ba ko kasuwar ta goma akalla kare jiri kin manera duyar ruwa gon ga me afi ma ba kam laci ja wallahi shilan da zar bulum kutun shilan shi lamunan shilan shi lamunan shilan shi kam laci ja hukun bi gone ya je manera duni duya kam Allah yi na dubba maso ne zarrun ne amma sarna na ba wallahi kam bu fan da ya ko ne kam la burwan ku fa kuro ke ne ka zo ko ne wannan ngawo da gwamnati federal la state da karabka la kun gotun ngawo da kaso da kalato zuna ku atuma ba
2: kare don buroi kasuwar tikin da kirma ba zarba ne su burodi ku sotan dai solution do ya wanda am gombe su am gombe su hotus kun yasa mai sananin kasuwar sare waltai duk so kano so gombe saro kasuwar da wallato la an zamo biyar da za ka rai shoshiya waltai na wallan a wada yadda nan kulli am Niger reso Cameroon ne so chat ne so to remain current za shoshiya direct isa kam za ku ga amma buroro wallona

0: Wuyam fili bar bak cem yar ar kaso be dan kaso nda yoro mi ay jaman za kijik dam zina gwamnati bilu banan zai tala hutun gu na kara lon ya sariya kin taun ga yin nji baro da sa ga yin a ga yin ga kin taun wato ni kimin a kin taun ga yin a ga yin kimin biyanum da ja gapsina amiro a amiro gapsina bana ya dai ruwa am gapsina gwam kaso nan koni min ne ay gun za
1: ku gwamnati da zar kaso ar hutu su bana jin da yoro nan ma ay shi kaso manos ku do Senduro kuma amdore na za baba ma buraima adure na za bama senduro gwamnati wada gozu na kaso gurin garjin na senduro na cin sana mare sindiya sha bana na ce kamla na dire ya so na rawurun ma filin dila pang dila aun dila yan biya kadarin dila sladiya da zagre tun nan din amma yana lem gretie bar wajaran awum ladum wurtun mu koron ya zan bawo shein bawo buriyen ba buriyen bar wajin londiya kal biya bana ngai diya kal da sai ya kalbana London din jifa ma biya kusu mai a wasu mona da sallok sun kai da su ja lokta da wasu mona da collection ma da shi duk bana zama umar kaso da manager
2: gila harami kirintu zo adu kaso la so ya kaulin zafantu tennis maro kala hal a kala bana jiri tudiya kaso waru waltu farwatu bunzuro gaine glan da ji harami kirintu zo kirma loktun de sa araku mintifin dilaria sa araku reta ka kal sitiya nandiro kala haurai da kudin kurban gawo kala haurai da kudin nan nandiro a dual telephone ne furmi suro proscrum adien kirdu suranno nan dia gawo barachin da ikoi showin

0: Ba, aisa kusuro kawa adian moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisha kwa sa pita yartaye du.
1: Kwa sa pita yartaye adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwa sa pita yartaye du kam lorjin na?
2: Feroin, tau dumaro kam lorjin kla loktu ensha reitia.
0: Mama, kwa sa pita yartaye adu warizu nadi?
2: Feroin? Auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla Allah
0: ba ai so di walla din
1: an dare ne kosa shi mada kalliyan muskon dia kula clan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada fiska ya shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baro ronyo diwala allan ande kwasadone fita yartaye da kalliyan kawri adi daraso nandiro sudu daraso
3: gila rami karantu so tuma himbe kawli ade sumo karuyen fantuna karantu so proskram wachure nandiro ishin na kara kurman diol telefoni nandiro furumye ne gulina daji kaw diol telefoni nandiro furumye nandiro woni mare kurma radio num purum kamo wallo na ma kala kasu litirin yarwaye modu gonyana bayan diyan na karaye tana smaro fotodo amdo kasude haldo kasudo dana iklan manasada kuro abana jiri tidia kasushi mar parwatin ni sendi bayna sadana sendi kasuwade sendiro zar jire tinatin shima awdo kasuda parwatin tana smaro zar ngawaye sendiro duyer ndiso duyer yakoso la du fuso la du miaso kampaldi manajinde sayira shidiya kam ya koronera du miasa dono zarnza hiraro au kumbuza kaw mawe ma ko zire sutiya zarnza hiraro yo adu zar hira jire gi da lamar adoro ciza tareiro daza yin sandiye bota sadana kasuwa da farwaza kasuwar kasudo au kullum sha akai runga wuce gi dumai adero waljinno tumazi akai runga wuce gi dumai adero waljinno tumazi so adero nda karabka nda gumnati nda awadoi am muskon awa wande kolza lamar ade tumman ngawzi awado muhimlinta awado kam duyer kadai shiro sutanama daji harami kuruntro kau diwan di telefon ne refurmiandro nandiro fule ikin ngaw fule dieden daji nandiro diwal de kanya Barachundo ifanyeni.

0: jero mande
1: ade
0: kam moto ban fatayin mande she na jin sha ya lanza
1: ade
0: awakada dia botuna lekin awakada
1: kadda ce
0: zuma kai ga din ne zan na jin sau jama'a so kadan dai nan karo awon zaga na mukon zaro zana kokon za so sale da zuburi zai famandi
1: be kada yau
0: awa da duk sai yusu baro wanzuna
1: ade kaso zun lecin makada me yo no
0: ya kada kaso da kallon ya karaye a duk soru ya mai mana zan ya duk sonan yana
1: jire
0: an dai kaso diye mai duk sonan yana
1: ade
0: hutu ta sunan zan kawai guzan dai kusu yaye sai ro sabbi
1: jire
0: hutu ya biya jara ba an ma ji da o ke sau a o fitna wazana idan wannan gurin fi zana da sai a bana tiya ai ainci zaina mujin
1: jire ayya kasu a diwal nan kamzana isa musa a tawadu futu gulluma a tawadu futu gulluma dai kambe shago diwa uwa doi shagon zu fal mabara wal zana rambe zar da samma namtuna yo kamari zoro kamdo bana murada zana malinta assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum salam wa
2: rahmatullah
1: da tukliya ya sai da tukliya na alhamdulillah
2: ndo manan yin na
1: shaula mino gala modu manan yin fanuma
2: na awan ga gudanar monde ma ke tewa zuna ma awar sabbata jirewa sai
1: ade
2: kunyiro manaki mai Allah nan kasar afanyon yara dubi zai ba kunyiro manaki mai Allah nan kasar afanyon yara dubi zai bara alwaran ki jira ke
1: jire
2: garin mun su baka fiye san na mar akima bin ya sai da sai tare sai ala
1: jire
2: wallahi ta Allah inna garin tan amla ya go so ni inde amla salan alai kama shon era dukiya ta da tan inde amla ji shi shi da tan inde kan miro ne ko yin ro kamburo kumu buiro miro duniya kya zarro ne era dukiya cin awanin zalim gai
1: jire kirma yau ka tafi gotiya kasuwa da duno so dinno fanimin
2: sai na wani ya ce tira sai ka ta jiri ma so ka ta yawa ku kasuwa na murin yan du so duno da gara alan nan ka ya tun dillo are nan ne rai duno biya ne wallahi amma sai ba alan nan ka so
1: ai su ga
2: ya tun dillo are nan ne ya rai bon gwamnati biya ne wallahi zan yi rasuwa yo kam zarba kam kamwa duniya wajen ne kima mumba namma kama rumina kayo kamla rumi te kubrizia na burima na kubrizia ala nan ka sa jeureta usia lakti furuza gosu yeje ya wani turkar wa lardala
1: kraw
2: ala nan turan tsi jira ko kushe ka ya zamba kunin da rahi kala zukam furizia na burima ngai za wallati gosu liya ruwa torleje ya auji ba
1: zarba
2: kam ka yo kam ka sun zammi nan ne da yanin da ifin gaji shakare fal kusuro gorimya bari ifin shaye bulas dunya wato bari ko ifin shaye bulas dunya awalar da rarturan waje
1: krawa
2: kun ga gwamnati am sorin dan zayaru ya zama zara naka wallahi ka cin kal tara ka cin kal tara ka mai kal wallahi na wale ni masa da dunya ba ala naka dan numnuwa kare ni ba ya soron din ni tara ne soron din ni a cikin wai da gina ba
1: gila botu jiri dimin kirma ade
2: na'am
1: botu jiri dimin go gwamnati nya fanjin am muskon awanya fanzin
2: a botu ne dikin ma da gwamnati kallatu su ta so soron da kuru to annan karo goyi ma billahi lazi ammo ne ma kike san barna ana jire shi maka jo ala rana wallahi san barna ta tare da andu so duno burin da jin na un kamai san mana le ce ba
1: ade
2: na da ke gwan kure le rena ko ma wallahi kamla da jiro muni ma ta Allah shin zai kun ba billahi la ilaha illa Allah ya ka tuwa ku da yara
1: ngila shau laminu ngila
2: ka tuwa ku da yara
1: ngila shau laminu ngila ushe kasadro amin ya rabbi daji she kaulin zubai yanzu ta nasmaro haldo kasuso da sauna idin gukam gadi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa baiti biya ne
1: dawa tikle ya
3: Leslie
1: barka alhamdulillah Leslie dai do amanan yin
3: Fatima ngro ngro
1: ngla Fatima wushe gawo modu manan yin

0: பண்ணுவான். Ala lamar adro katapa goto putu shegul zina edie kasu duro banatu kuru banado jire sandiro raita rekordi ma maradetina. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salam.
1: Salam da kilewa.
0: Kilewa sile nduwa mananyi.
1: Mashallah. Ada Ahmad Muhammad tamandini sabalyalan.
0: Ahmad Muhammad ngila. Ayibayono.
1: Ah. Mara litini yarewa yaro maya. Are biya gwamnati amukan awa biya ngai siyasa kura kura samma san turure muke cikin giya Algeria level so Oman so level so samma so an ga zatina so ruga level anan rawo
0: jire awa ai sar masa ku
1: ko samu na san ne din sita tito ko goda gana zan gule zum cikin sura kafiri
0: jire
1: fatan duriyam ku araka moti karaben la islamiya yani min moti yani min fata are yani min akum be bawo de tinyar wa ko de kunna mu a pima ba duri da karatin bayra gola jiyar soliya gola motar kolda ta ngare sadin dara kala de yken
0: jire
1: ta tara kan suron de motin yi sir bayra karatin mu ga jiyar soliya gola kare sar bayra kolda ta ngare gola yken aizen aisasen ha gura so wai lo ay bawo gwamnati no zina amukon awayan no zina duma kaman da lambin bawo are kan da ganya
0: jire
1: sanne indire ta kamzo ko da safal fitar kaso kampala india daga kotima so awla so awla zai ke siya lakar kamza ko da atima kama bonga da ba mamba
0: jire ai boto
1: loya kamwe
0: boto jire dimin kuma haldo da
1: ya saunde kura kura federal government sel government local government samma so jiri dangote so awla so jiri ngai mamin indimiso biya kora kora larde sai mara shi da wuri da ce daga wa kama ya bana zan kai ma au gade mana baya
0: ngala yo sai dika so ko kuma ka wuro katab la goto ma goto so awla sai ya bana jin so ba
1: zai da zai katab da aikin gojin kam tura zo wa da aikin mu ko bala da kin
0: jire
1: awre tinum danum bana awla tam danim tinum tinum danim re ai tamin
0: ade
1: amma ta tirim da ma rangu ma wala kirtin a tirim da ne mirman am da bana
0: jire
1: ma futu kan tire goduna dai sura ka film ta film bulum ma brima amma kusur da zan da ne goza ka to ma gulmi sura ka film biya kama ga bulum so bri so sura ka film bono koro duk amma kusur da zan
0: kayya gila
1: are awre anyi mare mare suna da jire ro
0: ngila malamad ngila malamad ala bana sodu daji she kawlin zu pantina amsaru kumbucin zaid mai kadda kusuro gozen na kasharu samana sumana ano ngo kam gadi assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam warahmatullahi
0: wabarakatuh da tikiya
1: isa
0: ngila
1: malai isa mu sa da tikiya kliasle
0: kliasle
1: da masha Allah idan ya mana dukkan wannan da zaman awad kla ladan awat din ma da ta mu jina ya hoto ngawe gungana yediye sayro kusu ya yeterla a kusu biya dunowa dunowa kuno tidin na biya kaza da kaza zalanza da mu'adal sadi sayro na mu'adal sadi fi sabili lahir
0: jire
1: trolle tin zala din kuto fanye na din na mu'adal sayro su din bawo kuma kasuwa da kanan lunya ngawo lan kam kamun zu rodin ala iman ba da kirma ka kamun zinjiya kuma bi yo adu zana sanni ki kuru kaso kaso ma bi kaso zo ayya idi lan za da sawanda yi
0: ayya ai suka ati
1: yo ni madal ba da maya so
0: jire huma za so
1: ni madal ba da maya
0: jire jire huma za so
1: ni madal ba da maya
0: jire
1: yo sayron da mu'adal sa din marta sayron da mu'adal sa din
0: gila malai isa
1: sai kan jangan gurin ki suna da an da yan gaidi ya
0: gila malai isa daji ala a shawar rayi ma da fantina da walzu ala mana shi ma da gotu kurman katafa gotu garin tusan da ro play iken daji ngau adien diwal ne da kata guru kam ga da rasu gain

angila harami katuso radio ndarason kren karaw mi tapis kun no da wa klotu de sa tulu reta kalka parasam puttum gulle na re kakadin nandiro ita gat ken aji gutu no radio ndero kram kutum gulle ranu bonu kutundo sa gulloi.

0: ila harami karantu so program kutu mugulle nandi radio darasallan ishin mita biskun uskun nota owa soro program adian putu adatena e nandiro dual telephone premium rano gao kutu ndoso gului kuro boto adiwi tadasparo kila ntasain ala kutu ndesoro suluwa mazu welcome la dual. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Dawa tikliya.
1: Wa Suleiman dawa tikliya Suleiman.
0: Barka alhamdulillah.
1: Ngala Umar Habib kora gambore wakil karabkara da karantu.
0: Ngala Umar Habib paraskram kutum guliyar rubtuma.
1: Ah ngala kutti kije kutti. Ah pantin yawa.
0: Ya nya pantin kije kutti.
1: Kije kutti yo ah kije de ka ungawe gai na shadow ne ga enjoy amsa ran ga kan musalin do ganala ka ungawe rotuna ya rotuna ne sama su awa lorom da ma gwamnati da sidin
0: kan daraso sadin dusoro daraso
1: yo a buro no no na bula ran enjoy din siri bula so double da sadin do ka ungawe rotuna do kur kuma kwaltuna wa sak do ne kuma a sak fari yayi so anguwa la siyas ke dro kuma kin taw ko zuna da kin ta do ne a juwana July ko zuna lan kin taw amma alama ne ra do fide ko karan kai tina ndu so ra garan zai aka ba do u ya ratina ko zai ma
0: am guro yoro biya fato fato
1: to ali aka mu enjoy isa bolostolan samoin
0: yo
1: a ya da kuma shi ma da sai ko zuna do amma kuro shi kuma da awkile ya karo kuje gana amsa da do ruba na za
0: jere
1: ya ku tide
0: diwallum shi walla Umar Habib da ji shon din ma waltum da ga amin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Dawa te wa Suleiman
0: dawa tikliyan do mana yin
2: sai masa maina gura aram kulwa inda su ya ganye shi din ba
0: kalkal masa maina paraskaram kutum guli rubtuma
2: paraskaram kutum le boy
0: ade
2: ade gwamnati a koyin andido in kuma local government abadan local government ya ade gauro kalam wande abadan min sine cross kawar are ji wallar kazana gwamnati ya kaji tsoro kalam wande shilande ji am de so tsoro wahala na do fikshe sorin kiza diriza ni germe ndo ni diriza ga idan bin bin do e bula do ise
0: yo ai waz
2: ayo diwal ba da suku diwal lumbe ya da kinna direct ai sinin
0: ah diwal da ai sta zakata kuma zaksu
2: ai to taw in da taru ya sana na lady da taru ya dalil ne te bar sai sarina lumi arangami sun bar wallo na da ci za

0: zan a women na a Niger men boso men ko leya da kai dan men diri zan na ado sai kurun yama don to kai kate kate da bunyi sa wandina ne san ma ko bunyi rin Niger men suluya diri ga idan men guriyen men hade jaro lejin yun yama al san ma ko kuma le yar ka tunar walo na talata na shi ta san bazar shi bunyi so galo so kada a wurin gita so kada bare zan kuma ala bara su na riga na milewa yi sanan ka ro
1: ade
0: dai mu wani na wolo na ma layar to wanda halama kati na wolo na prosawa antine a ala garno le ne ala garnon kangara dogon ciku metile are abadan dai mal fatiri dai likat yare wa san ma bula bula bula mbi yare da security ya san likat ne ala bara pro kina da ma da lilin are da ala shi ya san baidi na karo gwamnati inda kalat suru sorin ya da anda mu wani na wolo na ma dollar andiro kaza tsoro shilan filan bande beji
1: dire
0: har ma burundi yau
1: dan
0: dawon am local government india kai bozana a wutimar da kalakta solo andiya bana zallayar alaman mu wance mai rawolo na ma anda tudu turu
2: gila
0: har ma kutun da yau
1: gila ala botun partner ta zuma sa maina ala katafa goto gila assalamu alaikum Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suleiman da wace kulewa?
1: Kulewa sallallahu alhamdulillah.
3: Umar Alhaji Ahmad na rajin ba gwamnati ko lori.
1: Ngila Umar Alhaji Ahmad ya fantin.
3: Kare mu huru fandike da kara kana ro Alhaji.
1: Ayya, kare da.
3: A falbo kara kana re. Gwamnati fallo a kiso kol turu. Idin lamore sandin bawo.
1: Yawa.
3: Yin sai. Wanda zin ba sai doktor na jiro kusa Umar Sara. Don na koro samara zulum Umar Sora na ro lentin zuru to gaman hotel. 1 billion. 1 billion dinari. Sadin rate to rate jewo. Ya yo kusiye kana mai isu majaro abla da wa zana ro bai su amduru zarda ma baro isu wazana kalar mana ma baro sana.
1: Ade.
3: Yo mana ke waltin mani min kusur bulalam kusur lenum tedar ga kai on son gira na lenum kusur ku kai anje am yarwa ka fu je ne ran kusur akalan yan ba
1: ayro
3: ya mana de ba kalan yan ba gwamnati ba ya zaka cin te kuma kuna ka sura sura na kusur na teno ta ma bar na kusur na teno kalatina kalati fatra ba na salan ya zimba professor bello kam kalamin kusur din da zinda su da gwamnati ba na mare kina mare to ni sana ma mane kusa da rekiyo na poro kuma da nan garo a tsira da kusu gonye kasu ke kusura kalakuma ro ande wolle ndi wallahi suma tallahi wolle no suma no nye ndi gwamnati ko na su ya ka an garo ande rekiyo na gurtiye na me da ne kanoro ba sattu ne zila mi ro no zi kuma gwamnati ko na yoro kanoro banan da wuya su rika su ro banan da wuya su ri anje na da yarwa ri am da federal government sai na canza zambe yi abu da brazil canza zambe yi minister da zambe advisor su a wala kuwa kuwa tira kuwa kuwa ta da fatata mu da lambe amma ayu so gwamna fall anda gona bana jin yo gwamna kuma bana yanzu ta su su bana guja sai ran zan yana biliyan jewa ko zan suri ba biliyan jewrun dauro amma yanin ne
1: kaziya
3: du fi chakru to biliyo to du fi tulu to du fi ko duna da rin dauro le jin
1: gila Umar
3: ka
1: tuwo yabni yo kuma ko zuwa da sari gulluma gurman ayo kuma botu jiri dimin katab jiri gotiya kasuwar awo cizi dajin
3: ubotin diki na re sai ya dan bai sore bi na re kuma kuran da gurno sai ke gabare ya kuma in ga on design
1: menan
3: dinbe au da presented dinbe au da san bulan da sa wala sa san maso kirin kiltaya bai timbal zam kaza kasuro fal sam kaza ya aw satta mara satta ya fasal zakka gure yanzu bazaran manne make ki imma bazaru ki imma kasam imma munai imma burun ku imma daga mamai duk toray yasa imma sa su manne make ki kalam da ku babala ko lako duk banar marar zana
1: ngala
3: manne make aw ka su buwa taro so bana marar zana mu ka cin sai ma mojin ba gwamnati kuma biliyan indiya to student biya da umar kura lejin ba kura riga na rakta masulin ba
1: ngila Umar Alhaji Umar
3: amma taro yake wura ai marfa da gai kuma sai da wallahi yaje nan ne
1: ngila
3: ba yo
1: ade
3: ji re du biyo dawo wa sare du nan dawo wa sare nyan dawo sare
1: dawo mara sare ba
3: tuna maza ya
1: ngila lokto bumma umar alaji alaji umar ngila zoro
3: salama
1: ngila wushe ala da boto mu katafa goto manamdu shawari doi na sha tenis maro kasuwa kazo litirin yarwa da farwa ta ham go kam ga de assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da what clear
2: kira tsilei ma tsilei ma gina umar hatin gora da lore ma wati ta ayo ku tire na shado ne kuma gana samu ala diska sai allo kuran zanan de ya wato dan fara tsende Sikro makoni ariman. Karena jadi awak angel tu amok kumpul dinding kamla itu semua orang gayi kekadalah bencu. Jem utam bayar diskar salam ya. Kalau diskar larapa. Jauhane itu seorang kekadalah bencu larapa arah kumpul moyo. Jadi semua ting seorang sambil alamak kamu siapa yang masuk dina. Era chile uno yo dai sida biscana na fare le da dombaro sti da tomosa da baro dura chale ara da na te ta taro goda le da nan dai ero a dai kumbu do tumen ama na arin gingo ka de muere ero chile uno bolo sida mo amo duo so na era du mio mio da ero ne ka mo anga on ta da kumur so aso dun za mio mio la ku so goda ala da duk kamala ka za sare da ka kada da goda boros tore kesa kesa aka kada tura ga kakar da ne da diyarin da iziri a number langero ne ka kada gun bulbul da sidoro ga kataran su da jewu ya roga tore kesa a wadi ya harya kire bai sai ka mu har da star a wurin mana zai karo su da doro sai ka fita ka masu ne na
1: yau
2: a wadi dire
1: sai ya
2: a wadi dire kuma
1: sai ya asarwa ci go
2: wallahi sai asoro tuko muko zan duwo sai ra duniya ne kuma banda kuna machine ne ji aza dumbaro tele zan dumbaro ti za bolosoro isana kurwalta ci zan nan wai dumbaro na kam da le zan kam da le zan ma kam da so dai number kam da so ti na ma bo zan ma gayin ba ya da su ta aure ne na arin kuru a hangal kamu a fata sa bo kin dai kino na ma enjoy na ala bara su du soro tumbo sa ganan zai ne u kula rasina ayo kurtuma inga unga wai kulzuna da kurwal kuma kin ta kozuna Allah bariyono yanzu so kuta man mu kon zane ba kumbun tu zumura da zana na kumbun be sa kamsa isa surungure sar awala zia kula shibaro kama sar mare awala inga ingo kakare inga nanga ile no kumbun mo sa kamdurunya kamsa ya gulzende wallahi na kamdurunya audiria to rasulin ba wala motan za isa no kurle zo sura mashidi na zo wala am kura mashidi dro bayan tudido ne Allah bane kama adro da gota isa kama biya alama sai take ngurai roma kone lan to so kacar bulbul ce wai da leno bo kun bo bulbul mo yo sa da sai yawo dire ba dire hangal gana da kamsa dan am done shi din je kun bo sadin mare sai nyiro kakari da sai ya garantiya to da rage ma awla kun ne na mi samo in bawde su kina kun ana guzawa da kamsa kaza su kun ana sari da ala sai ro na da su kur hangal gana za har ma kun su kira sai
1: ngala umar habib daji kawalin zidai amsa da kirin zana kurman dai sami sorawa jiriya da waja hangal gina zawano assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: na tukliya
4: kliya sulaidi
1: alhamdulillah
4: da wato kliya da shi da so
1: kliya sulaidi alhamdulillah koros kun kutungule
4: ah kute mun ma ya ja ba man shoro no se mana
1: ngila ya ja ba man ya fanta
4: aiwa kuti yaro yau ko sala sala gwamna le zuka kada su andiya mai gidan da su a samaru kina
1: ayya diwon nim duk nya fati
4: mai wandan sala
1: ai sai gwamna gwamna ai sai
4: gwamna da na andare yin ta le zu a sai merin shiwur ndiya duwon da mai wasan da ndiya ande kama a rochina mai gidan da soro ai mace da kawo da zuftin din bana su da sai roci kakarin za su makon zan
1: jire ngila sai ro kakari cina
4: dai
1: ta sai ta ma kulza kullada
4: yawa arku te faldo futi kini ndi meri ba maru washi ya sa da masirin da kwalta lele ya ri tsauro batiri an dero sa kai
1: she ba maru mana
4: a ba maru man
5: darasa
1: a
4: yau ba har ma biya futi ya dai ala kaman da fanzu na rawalzo
1: amin ya rabbi alaysa da asmon zoro gain
4: ala bana
1: ala kutun da soro suluwa mazu karantu su daji nan diro kula yake ngafulaiden fraskran kutun gulle goye koyen

0: baambi gomna e ayto gomna ayto gomnati ro kontan ci ha kadaari gomnati kadaari lamar gomna ayo gomnati ro dalini asuta ayto kontan awlaari kaman gomnati ya sirin ba da sai kalas
1: yo ondi a wori gomnati ro krauzu kuruman awdi letiro wal zero ya gullono
0: yo kalaari gomnati ro krauja kalaari manan do baaya
1: ya muko muko du nguja da ya wori lejinya
0: awa zina da biya biya gwamnati ne sai au talai sun je karar su zini au gwamnati sun mare gwamnati sun da yala ne kuma fa ba
1: hadi en be jire amin amin ya rabbi danyi shawarim
0: na'am
1: shawarim danyi
0: au du shawarim biya an da talai dai au ranye dai na ji au gwamnati rasu sun je gwamnati sun
1: yo yo ngala muhammad ali ah shi yayi kla kasu ya diman manano daji awodo kla gwamnati ndana mare shi sudu daji tala ya dunon zai sudu wono assalamu alaikum dawa tikle asle ya fanti de manani kliasle nduma najin
2: kura mamur ga ran marajin ko kimere hu ma na mamure
1: ngala babula nya fanti
2: ngule yi horastrom
1: ade
2: horastrom putu ngule yi wa kire velan toro am ka duje mana sanna mar toro putu
1: toro kutu de
2: putu mana kam dar dir man nan tinalan gana gana zit gap chaurma god bare ro hidu turyo goda kariya turyo jar kulia goda bare ro bare man kat kare kundi na goda turi sandari o dan tan ar nda gumnati dar sor tu du toro aw kan jino ile tayare
1: teda de
2: ade
1: teda mana da kirin ma gulle ni
2: mana shar kan tir maro kutu wallahi shar kutu kam dar din nam tira gana gap tira marma dala ne tulu awra ngaje so ndin ti yo goti ga gap tira kundi na goda sari ni kutu ya shar
1: toro kaziya
2: ade ade
1: ngla babura ngla kutu ngala ala pantanar walzu ala kata pagotu ngala ngo kam gade dioli assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ba ki deman dawati
1: dawati kliya
3: alhamdulillah kuma mamman gawo baka ci ngurma ta amalle ne wakil karam ka radio kirinki
1: ngala ba mamman ya fantin
3: a uruku ti dai magare bi kra money point na ofia arwa wati ga kana lana na
1: money point na ofia aiwazi
3: dauro ne misalin da dauro kuma da doktor rasulu na amda zalim zan na wajina ba shi ne ma bi kanto am sai ma dun goran da ba isa na da ji ka sha tero ka u tero ka luye ka u ka tabla goyi na already ba awa kamwa ran ma ki dala dauro a lolo ta ya lolo ta na
1: yam ga ya rai
3: yam ga du ya u sai ma du ya sai shawari ka mai fanzan ba a wuri sai tero su kutu ja do su luka lafi ga
1: yo
3: mo ji no do na ma am sai ma da dabsa kuma ambe yo kamaron goshi biskanton guran da rai sana ado ofi amoni goyi na adu kadara kananje am fiya su video ya kadara kambo zan guzo kul kamwa ko ga riga na alaro na kamwa ban guro kaza
1: am do cira da sarin da wakilanza
3: ah ya am diri ya am en fi da ki kura diri kurun do da on da sai ma wakilanza da ma sai di
1: yo ai so sholo lamar cira da idan
3: so din niro banki niro kaza niro banki kaza ayin don niro sai ATM kunera du kalkulator kuru account do kuna ATM kuna ikinya wale tini lele kuru ni ko lenga aw inde aw kolezan aje already sai ba already ba ga aw folerin ka wale tulin do ba sai kuna da suru dai du ba sai turgara sai ba sai na du kolzara yo niro sai amane dan ka garar no yo monji no lolo ma amwa fazen dai am dirin gurun gure iza ofeza ka dai monji no lolo ma wande na din gure ka dai
1: Arabia amso am gai fani mana ba mamman amma yin sai ma kala za ngai masa ko ya wakilan za su rawal jin bawo

0: Alhamdulillah Abubakar Bamalan won.
1: Ngala Abubakar nya fantin.
0: Are kin ta fari lardin garin? Alo?
1: Fantin lardin a.
0: Kin ta fari fasari tarayi ne ra duniyar arakan.
1: Yawa.
0: Ba ne te ne ra dun in tera yer tulu.
1: Yawa.
0: Tarayi ne ra yer dun yer. Kwanci tare a da ya ce naira duniyar yakin.
1: Ah.
0: Ya sa su ne, gire wanke.
1: Ngila, wace kasar Abubakar suro bulaba mai na diro tamanna ga karya kumbuye shankawa so daji suwage da soyi a diro cina. Daji ngila zoro, di wanda da kata rannan a diro gab, daji taman augare gullomin. Wakam gari, salamu alaikum.
2: Awo falje sun gana
1: ngira Umar Habiba
2: ade
1: ade yau ngala nya fantin
2: a injin da moy moya ya da kamar a shi ne ra fuz ne ra yertulur
1: yo jure
2: ade galan mai wuce da son nation ma da fallo sun ne ra fiu
1: shi sa gombore wannan
2: na buda ade da ma
1: jure
2: wa bayanin gidi din suna yi mai yaran goso bulan zarar da zana da ya suka gana la jiri gana a fondon ta ziya
1: jire
2: ayo kurfiya wata da kamar Amosu fitar da NDP wuduma Amosu yankal Amosu giyankal
1: jire ngala
2: bak da na tsari ne gwani ma yar din ciwon amma shagon yomi ma yar ya karan jira saladin
1: jire ade
2: Amosu fitta wanda ma yar diyo ngala kale na tsirenci ne
1: ngala masha Allah Umar Habib andero tamanje ji kan zai a kurman ji da moya ya sama andero taman za gulzuna na shado ingro gamboriye assalamu alaikum assalamu alaikum dai kamar diwon su fantin bawo lokto chondo ma waltine boni program taman kariya kasuwe assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: da
3: tukliya yawa da bi arabara su kun gurin da yake zamu na inda da kamar kurin da yake kurin suna so mu ba ko la ne kuma kakan dan ki zamu ya da wu sai da ke kamar kimare kurin kan ta yayi ne na wannan ma na ga da rin yar in tsara tsare amma nan da nan ma ne ramiya
1: jire
3: ya da ni kuri fara tsama ni ne kuma mu arin na ga da nan wannan ma sai ya kamera ki amma nan gura kadin ma sai ya ci kamera ki rere
1: jire
3: ba da ne ramiya yin ma sai da ki firma da kula da man kanje sai da ki firma kula kanje ngula ma da nan ba wani ma har kura ma har ni da wannan sai ya ku kurin nan da kala ma har ne ra du un yaro
1: jere
3: kula kura ma ya ce da kurin nan ara ku har du un yaro ne ne na ga da ne ma sun sabu da yaro ne kuro do ara kinyar mu na da rekani ana bara su ta musu ba sai a yanzu safara da kirdera a ta gambara ya ta ba a yanzu ta duk bur da ke kan ma gina wani ma to su ta musu ba sai su so are su ma ta mal kara ta ce ko ya gilmir ma ana bara su ta kare an da duka
1: gala Abubakar Abubakar ya taman kariya kurune kurun doy kanje so tanta yeso ya andiro gulzuna da ji ta nasfaro assalamu alaikum
4: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Dawa ce ba su
1: da. Da tukule ya sai dai.
4: Sai ma samai nan gura da kolokolo ai je su ga ganyan ciki.
1: Gida ma samai na ba program taman kariya kasu ruga ma.
4: A Hollandi ne rukuna ce shi na wuyu kun ya ga nine dangana da ya race shi. Kin ka fara maka ba kan jima da sai ma da.
1: A jiri samu nan zo shi.
4: A shiri kalkalata na benya.
1: Yo ka kallata me
4: wanda bulfat
1: da mawanzi shaka wayan ce zuran gajiyar na zuyin
4: asu
1: muna

0: kalkal loktudo ni kaziya kada kishana soda Greenland kishana do ni larda fori ci sa de tare ida zana la tarza kan doro
1: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
0: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kami la panturo.
2: Narasan
3: Zawal
4: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngaw adien gwamnati a karab kanab tukalan zaya tartib kada kirturo sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo
5: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo
2: da

0: Assalamu alaikum harami kruntun deso huso tusro kuro adema huso andia kruntro kalkalok tu adien kama alai waltu andia sudana first come di tamtama first come di ya kshana idro first come di sambi soro kshana andeso duin sanya kandosen au sanya andeso kshana andeso duin kirmaro sandie dao kshana amaza in sandie kiro walzana maswa andia sandia zantinyen dro dajikantu naptinduaya sawia first come di tamtama alan chai baro kshana andi gadia zantinyen daji shi kambo soro sanya mbiji sanya duin kakaram yayaram milan isina kambo soro sanya adu sanya duin muskwe awa duin mantanai so awa duin kambwe so shi mayri solan tidin maso adu aye karmaro tidin na kuro shi au tidin ma adu nduso nduso kundo zen shi sanya adu da jarami kuntun deso gertuna bato sandure duin doiro first come di tamtam ma alan kishana la duin shi sanya ada kundo jin ma andia sha sandi taji naptundua ya sawia ngo futu andia sha sandi nyena uya aisuo nye sanya aye kundo nimi nkuru ay garam num duin sanya mdiyo
1: Assalamu alaikum war ajahal mata alhaji bakar war sanya yare alhamdulillah sanya mu koy dikin sinak bi angai apya mu koy yare biriya dikin cincin so alkaki so garayya so kun kasu so sinasu so samma dikin awabiya mu koy tilin nan aw dikin bar magana amma masha Allah surun am kaddas riyanin cidadana kuma alquran naftikalan zai sarin yayin bi sai ma suron kurata da ci da wanda goza na suron sari ne bi alhamdulillah masha Allah kila ambatiyan wa durinya
2: cigaram sanya yar buraman da hawa inga na gana dikin fatula safanyin nan muna magana gana dikin gana dikin da yisu mai gida in ba zo ga wa duri akal zukun duna da alhamdulillah iske fandiyan nan muna da hawa da diyan wa durinya diyan cidan diga na gana ciga na gana gana akai har isu fuzu nisa har bula gare ne ai mazan Abuja ne ai mazan biya state ta gare har musamman mazan a ungai mazan sai dike zuwa da irak su mun zo wa duri ai rahmon jin ba da Allah ci da su yayi gonga da ci da su hadiye da sai ya salamin akai da isu har akai rawon nun alhamdulillah kuma da and there wa durinya kam gare ma kada furtin yin ambati na karayya alhamdulillah asra ala wa da ku zai ai safiun uskun ne takkana biya fiwo arakan ya zuwa uskun na da takkana sanya mu koya a masrafa da yin dikin dara ma ne ba am da sukare da sauriya sai ro dikin ukulan ya dikya isa cece kai ro karai ar kullum soro ma wata kasuwa da soro ma ne mai sana sanarin bai fande ina ta kur alhamdulillah waja ganan zai audu findi fi akare wata kasuwa da sai larika na amma kam da jiri wujire manyan gulzai sara ana da sauriya sai ro kare anda sauriya dikya an da isa godan da zai dara ma le ba biya fandi ar mannam ga wai
1: ngoro inda kan ar tam do wa ma ne ga general isha bi an ga general Allah ism ajari ar gulle mi ay duli suna na ma nya sauri aw gidan bare bari ay gulzan ajari ay gulzan
0: ngla masha Allah ngla sauro ya qur'ani ma harami kuntun diso ngoshe au andiro bayno sina qur'ani ma she futu guzna idi karmaro she sans fiun araknya sitna kuru sonya she kwami son sanya ad kundochin nakara glinda kishana ndiso doin daudu non zain nandi ai was doing karmaro nandi sanya soda kundonwa kuru she futu karuwa gozu sanya adu sidin laman zukunin ganzu kun barin yan kalautunan karu sidin kuru jami ka da yayi ya she bana suna su andurben suna ma adu cima in biji a wa ku suna ma allan nan de kunno tuwaro da jikin tu naptun da ya sawiya lenye flendi tamtam adu kan yi isha aye shi suna sun kata lock today gidi kozna tollan na karma aye shi suna sun kata di loktunzu allan da jikin tu naptun da ya sawiya ngo flendi tamtam allan suman da kanbo

0: Aisha mun iskin lamarin ne kirma razu abin futuni ne ladda Afrika ifandin zakan bace ECOWAS gultin ma'adam kan batiyan duluitai tanaso ladarin IES ya dingo ba ngo kurufutu lezina ishin no ladda awai ya kusom mesa abisa abisa somumin razu ladda ai da fondo
1: adai kanaji lajibsen ladda kuna hore misal Najeriya so kana so kanaji lajibsa dai furtu diplomasen amma dal sungutta kalaksa ECOWAS dro kurilu nuna da biya ayi sanna man biya am ladda lan biya awad sarayen kurutumar kwalzain bawo amma kanaji dai awangu sudin kalakal maza kalanza kalzaya da walta putu tumayin da yaro da wani mare kalafuna wadi su gote litin kunje da yato andin kuru kare da ga walowa san mai sa giske jin ala isa da cha mashi eko wa da fadatin ma kala da wani sha free movement of goods gune man bai kare ya free lulle zai da biya joint tax force gnatin na polino so biya Nigeria biya lardi so ajin zambe sauru sati awadi sati fayan sadiya da yi cijiya biya misal cinin yaro da matro leti yi kare le zai kazi ba kare le zai ishin kuru dile so yusu baro waljin kuru fandi de faltin sandi fandi to andin ande kasu unde ya kanza samon do so biya awadi isu sandoro faraction
0: ar niske to andin
1: niske to andin awadi lai gozo le wono ma dan ba mu ci din gozo na fitu kun yana da biya an din go ka an da naira ka an za su di lai biya kun na gade gade biya la france so daraja kuru tilogini la daraja gade yan ku yo danim awadi rumia ndu so kun da kasa sun in go buka ki adi awadi ti da daraja kun na su kuri ko kuma ndu so kun kala gozo awadi latin
0: kila
1: am sai go din africa for african sai dai mana biya eko zama kan yi Africa sama munzu kala kan ya ma shi ma andaro abdallo shi ma andaro kijo kala kala kala tuwandin ma danim shi tare da rumiya kullum Najeriya shi ma kala kunna ganubtu a wad Africa gozana legend amma a fi ma yan yi laliya a wad Najeriya da rosu ne duwan rayu ku da misali cintu yayi am da South Africa yare kowa yin karage ladda falma a wala wajiya ngawo Najeriya ya karta sai ma bawo diya buru an dora giant of Africa golden kamar dan ga yawo amma bana yana duwan da ya bana din ada Africa da sam to balle tana ECOWAS din ko amma san biya kalakal din mata to wandiya amma to wandiya shi ma an dora kijo shi ma da samar kijo darajan da ya strain kuru fandiya kaso aye insha Allah tamam bi kala isu burjino kuraya Afrika na jira sada yace za da Zambia wanda biya just a principle do tun ngawon kusa Frank na zalan bajitan da wanda ko zai ECOWAS da tun 1974 ba da kuro ta iko da ngo awa isa anda ya zayin nan dan re kuma European Union kata zan fali kam zagare kam krizo na biyo ba fal zama sulu sande ya kon zai ainin kauran da kan da bude ya kuro kala kilba drobia amadu sulu ya kuro sande ya kuro ne min hawo biya sai mana kruwa luwala ya ci su tulu kwaltiya diplomasi amin kuran da sama ya ankaramin
0: show ilme gonduro ne gotina mata nasmaro cikuma ya duto ni farado ne IES ade makuru ECOWAS sai Allah gwalta sasarana samnon zangawa ya nafsalala kintaro in December sa duyin da findi luko arakin ranzuja shi kaza da lagultina ma aro kurumin da dagul amaru walta isaiwa aubi isu isu ande so mumin ko azeta ta lamar shi ma ringila no
2: shi alliance of sahel tartib ladin zara italiya ma sazana ma da lada ka so da gade lada ka ande tibdu ande fan alima fatuma yalla jar yana amma an ba an dinji man bai lan faida tu lan da futus rakala galaxy da ina lan wannan ta gai marai na la dar fon gwamnati la ma falciya le kuriya da waltu ya ba kurutur ta yudu ken ka sorry Nigerian kal malian kina in faso en kal gwamnati na da kon kon ja so sana mi na da tamin sa hedde din solos kuma suke ci da kiwa ajin lardi kuma suke da kalcin rolon ma an tari ku kuma kimin banasu dina mu isu to lardi shi har madan ya kacin da ba na karakko na amdin gol fi jari aiwa ajin ai kamerun wa zai boko haram da Najeriya da kuntu to jara jara duza kamerun daga haya kamar jara kasur gozai dare kamerun gol kalza ku sai ma kalan sabon yaro wanzu kuma shi ma jiriro wajin yaye kirewa galawa so an ran kuntilo nasar nasara da ya fanduro mazan kin ni min za arma da kirewar zai da tirwa zana da kurkin ya kimi da arma da suka lardi kuma sai mada ngai tun zarin gaja da wanda ta sai audo ne ECOWAS ya to kutu hazino a rasa da imana zai aro kurunda yaye Najeriya da ci akan zaya ECOWAS din rusul wata gurje da Najar ne ndro ai gullum da be zin ndro ai gullum karo mo kuma nan kal ba koi admar fa koi admar political rhetoric tertib lar da no to ikrama political system go zan president da senior president amme ba house of representative a sharada

0: kun na don lurda kama sai dia wanzu an Africa don futai adie fun ekolan chida sanza san dilar da mendin masu tuna e kun nan za fal kurtro sakin gultuna clash din ai kaulin
1: ngala shukran yanyana Mustafa Maino journalist ndara sonne nam mana don kama kuna e gulluma eko mare eko clanza de shi kuna don lurda Africa futai de sandilar da miyona unzala nare kulta kuna faldaman chida zen yo kuna fallin chida ta shima mara ande economy la na ukranye na madan ma zoro faidan zungu ukranye arjing na zo maro rainda shima mara yo kuna shima mara baina dan kuna shirka wanza kuna fallin chida zen no wallo no ma dai au kambai jin sandiro dungu suron beje jiri larda larda kamanda katenzan buda chosu kama nzaro sadin awla katerin nezu kamla karechuin awla ya isamma so kala kamba ya rolijin kuru kam mathalo lerda afute say miyo na unzalan shima madin kam lerda masalo nigerian karayay raksu lezu senengalin business din shabasar jimbaro yoday awa adye siku lerda shima mad samma chinza fallo wallo no ma alay kungulja tayida za duno sawandin yo dai kala ne duro ande kala ne au shima mara zora ardinye na ala sandiya wa fasu kuro ande tumanye na inshallah yo mina la yamlan larda Africa samma so kuna fallin ci za ci da za inshallah la yakun gulja jiri union european ne akai haliyan ne kamai dero isu wal za la yakun gulja Africa dunajin loktu karangan
0: daji nan mu chai ishi ala nguro Mamad Musa chari ni clan me ai andiro daji lamar doniya kunan za kuma kirtro sakna ma eko gulzan mare larda sediya wai ai kaulinim suroshima madin
2: wa alaikum salam dola afrika lose shindi gulzana sabto gulzana gantaudo shar saba 2026 sadu indin finnil ko ulana dai nya gozana nyan zuri kongona di france fa na gara di kola zaya kongona da ibulin nan zuro satilin na majen wala yo adiye shendin nyan zuri gozana di yo sa du indi finni loko turu su dira walya dai kongona bilim satuli wala kongona bilu adin kalan ay kire zadi wala yo kongona bilim kondolongo di ngala kondolongo di ngala nyan zan ngala ni dawla kongona kanum ba kongona kambe kalan kire di ma nan lan huriye ba amma kongona kanan kalan kire di ma dai nan lan fayda kada nan nan lan bi yo kongona kondolan zeri zoro ngala lakin kongona sulmiya kongona ndi dollar fayda jin mo ngala ma kongona cha da ana france bana sare sulun ko lanu nan zoro kongona ngere iko kurmana na ayi so nan usa nan go cha cha da na ma fayda ba kongona bilin mi sia yam sha bare fayda jin yam komersa ka su zurin da fayda jin yam do bla bla da farm zin da fayda jin yo fayda kada so ngorala ngoraro suudi marawa kongona bilim da anglaw amma kongona bilim sulmana na fayde muzugana fayde ba cikya dim da nan bilim samma kala yedwa da fayde yiba amma kongona garanti ngala cha lardin me samma kala fayde zen yo yam do kasu zede kala fayde zen har yewa da yi kongona bilim di shirma anglaw kongona na sarar shi din anglaw amma yam do gamil ben set sa du yin din fin luko tuluran kongona bilim do soro zoyen amma dola nga ya zoyen ba de sai da waya amul zana yam dola do criteria de convergence sarana shenderma dai badiya mono dai criteria be criteria re dola criteria sa andana mawa shi dai badi jin mono amma dola kuruna de isan wa nga dai wali or lungaun do shender kadi o ari ri mono ngara kongona de dai kondala ma ngara kongona de to mana liman ma huriya tamina kongona kanum ba kongona kam me kalan dimwa pada nyi ba kongona nasara ri ku sa ando sa fi fura ko samo kala kongona nasara kala ke denen kare a ko ki dai kongona kan go sutule mare wa zoro ngra ala shi da bana zo
0: Musa Chari nan mo wolti ke iskia misal lo nye a wanza do ni kuma kirtro sakna ma do ni kalandre gulzan ma de nye gana la tara shi masombinwa loktu shi ma ma de sandiya sutu kalkalo kongona shira kirtro sakino to man ma waw
2: yayi kalandre ngire demil benset sa du ling fin lu kontrol ready sa adlan dai badizan wono sari lambarija dai dola kerta de conversance sarama dai badizan amma 2020 saddi salan hadr dola eko soron da wana sama hadr kongananze france focha den do kalan kirize dino sama ko lazo bulin gosim adi mo yimba a gana gana ro dai kongana sa dola ndana gana gana rusulia da yi gana ga naro kuma na bilin da su ne na musu gozi ariye di amma sala 2020 sala hadro kuma na sa dim da na san maklatular yu farte ari ba mo jimba yo do la san ma klatular da yi takyo ba dizen ba wa da la wora wora ngali wa ku gursa na ma da 2020 setin ba dizaya da do la gana gana da kuma na ngira ba da ko ritar na ngira ba da ko gana gana da hindir ka dizen ko gana gana da hindir ka dizen
0: China ma woltiki na languro Ahmad Goni Tijani nonuma sendie wada anza karangan kama goza na sadu indin findi tuluriyalan kuna shima mada kirtro sepin gultina tangnuma akusa amyo makaranga mana shiru manazan gaido kwa yae autara shima sombu ido ni kama sadu indin findi tuluri gulzana adie ku andiro kentao ya kidiwa kwa za igapsu soku shima maala rin kuna shima mada nye wada adoni loktu shima adie goza na deserti di jiliro churu
1: yo sartu roka mai gozana sadu indin findin tulori ne mari sartu da shima mara ukulani ai ayi unzo rukuni da raksa shilan sadin yo burond strategy gnazana da lardar samma so chifallaro ciza au shima mada kuna shima mada haddam zenne chifallaro cida zenne adwa doro goza don gai chorona lejin ba ku ngau sa miwe karngalan sabari enzen sai wada sai india ke gozen wada sa falle gozen wada sai india ke gozen yo nono makuru nasara so he nalan isa larda afrike ri kala kulza kuna fallin cida tusu aula so riga nasara ni de suku sandiro yani suhula sadin ba yo ade suku dai gana takhir suro ni shin yo kuma strategy za ku yega nazana ma dan muhim zudo ni suku raksa sadin gullin de strategy ajab pa fakar sa kana za yani larribiyai shi jahis raksa sadin ma de shi badijin yani sadu indin findin tuluri na da wolawlar da faliyai shi jais khalas urangana masallo nigeria urangana ku gulja dai tawaliro nigeria shi cidan za badijin ko na shi ma madin cidajin gaido ni lar da gari kur cote d'ivoire sarana isa gayin adi isa gayin turi isa gayin uyim da katkada lankara ngana sandiye kladin communique sarana radio doni afrique media gulzenden ronzala gana da nakaranga na manazen ma nakashi yakoro bulari yaksana kuma awwal din bula ula rakan zai sanjiri jahizin tumangana soron nigeria mbe senegal mbe cote d'ivoire mbe yo benin tumangana mbeji yo dai kuruci zia lerda gade ndi yak raksana ma lesen yo ngau adien lerda don yak ios sanjido kuma yak ba audun bulalar da fute afrika din soluna mare sandiye tumazana sai ma sai akhir roganaza amma tumazana sandiye insha Allah sorofatra din sadu indin findin tulurin din sadu indin fiakanin abiyai isa tomino zoro tumata insha Allah
0: gana ganan biya lezan
1: akai akai wandi gana ganan leti shima mare siya kolzu shaubaro raksa sadu indin findin tulurin din badizen awa tunda ngau kuma sami yewe buroiruman larda sandi khalas andere mustaidin kuyai yalla gulluya badinye no mbi jidoni a kolle am gadidiye prayer wal ziyaru chifallar lenye no siya zora karzu yo dai awa gade so mbi siya karjin je adi asbab fal yo dai kuma asbab shima mar ba frazana kam shi jais mar raksa lejin nare alai kun gulje insha Allah loktu karangan raksa sadu indin findin tuluri din kona shima mare badizu circulation insha Allah zondoni lardafu tedin
3: bari
0: jama so marande doni sidie dawo kselan chelap tu bawa maso nero ta kiye fano kurabari fano ina karaw maudoni kiye adu tumara mayande asuna auklan mananye narishima kladoni lerda afrika fitei doni sedia wala notuna au ekwaz la nozana ma adie sendie kungunanza daji kilafolai adu kirturo sekinura kungunanza sunzu eko ma adu kungunanza shima chaman kaudoni saadu indi nfindi tulurie adie ilan daji baditino sendie nala na wada gozana kila adie dina daji gwenye ilmuwa donye isana andiro zao wasadin jili misalo kungunadoni shima maswari kirturo sekia jiliro lemuradoni folti kungunai so daji foljin non makuru lardado ni sendi sedia wo yade kadad sama so kuna za gidididi sawo dro daji amdoni ngo donye sendi a isa andiro za serinar Ahmad Goni Tijani kulanza kuru mamata Musa Charia sayade indiso amdoni gonya ilmu doni lamar rezuwe adie la notun zae andiro za wasadin kuru kile kuma lamar doni siyasan za suro lardie lejin ma adie swa lamar doni awanzirfo ba lardala ziksina iswa duno kungunan za soye nimgede denzade sama sodun airo churum maman Musa Chari lamar doni sandie sama soroksa kizipkuro lamar ada abaditin waw
2: dai gursari kundulan kundulan aklan shurt zorumbe

0: kura wara karambe
1: yurute rasama kalkal lana sulu napsun gewa
0: mo jimba da suruta misallo dawlala kalanzan kongana zorembe kusimbe dawlar mana da yima bani adambe ri kusu gosen kusu sar min ariyadi kusu na bang mandela ngosen form mena tena international nangzan kusu gosen da kusu gosen du sar minbe dawlala karma chendi do afrika lesson kongana brin sotuliari chendi la kalanzan joru kusimbe yo ariya mashakil kuratul ah kusu kalan ngurum be ma ada mushkala kura andam awa dai yawo jira da fanna kala ikumba yo dolala sama kungunan zefal bank mondial ngide bank central ngide fam misallo nda gana yedi sierra leone yedi liberia yedi gambia yedi guinea yedi shendere sama kungunan zefal bank central zefam hal kotu kotu dai karambe zero dai ayiso chairman bro bari ni ma dai zauro dai gana nan lengala ayiso chairman bro bari ni ma dai zauro dai gana nan lengala jinkal kal jinga
2: ngla zoro dai koronde falla nan mo chai woltien goni doni kama ilmu lamar razuwe kasuya sama economist no tana amad goni tijani nonuma lirdaade duno za sama gedede jili kama misalo nigeria sola ne ranchi da zan amla sefado ni africa futen chi da zan amla kunan za lirdin za gede sama so kunan za gedede gedede ni clan me kuru leturam doni siyasa lirdi die sama so nonuma kindaram za doni siyasa kama dana da duno za doni awarazu lirdin za ada da sama soyenye tumanumar walir da sama so raksa suro doni kuma kufun zado ne kunan za kala fallai eko adiro so wandu tomino
3: au sede kuma raksa tomin ne gullina din au do possibilité indi blad sama so halan za donar gadede lardala klanan taida zu kusuwa lardala sandi gariwa lardala suron nan dan mushkila security embeje lardala nan dan mushkila doni kunan za zoro duno bai inflation a wudo gultin madie meji kunan nguru mine rangnum shiran yawa ai
2: kininga zautu
3: wande kininga zautu lardala na zan zoro kininga zautu meji kunan nguru mine rangnum shiran aw haya yumbau yo lardala na zan institution da igul zen kanuri mine he nonguni na zan institution so doni dunwa kala money kala kuna idin meji yo dai adiye suku lardar samma su halan daga dede suku chifalla duro raksa lezani ai tur tur medin raksale sen yokur audoni na ala inwe tamanganare larda awole kama sawandu sai badizen sa do indin hinin tulore ne mari raksa sandi kufu shima mari leida ma au shidin najaziya shobaro amgare de sandi ya zawale sen don tamannin de na ala inare larda do ni kama sa do indin hinin tulore lan nyazana lezen mari ala leziya kamande siyasa batsu ala sandiya banazu ala afrika ndiya furo sadu insha Allah ala yakungulja larda futeid na jaziya tu sha ande afrik central landa yana madi ala yakungulja ngau za gaye ande sam malamar de lero ga insha Allah
2: alim sandi duno ama kama tomin mari tomia amanza sosidiya ma sodiya tulun zar mu ko sokus ya hapsan
3: we aduma wende mana gulnguna do dai sandi kuru kama tomunar tulun zar mu ko ikorma wodo kambayai sandi tomunar zaura wuri kujin zufanza na ma amgade hawar fanzia siya na drokado zen don aduma tamanni de don ala in manyen lardaru sai le dana ma da ala sandi ya bana za strategy ngalangala gnaza insha Allah kalashi ma madin kollin najaza amgade sandi ya zawa insha Allah
2: kile ai bulin sura lantondin kungunan za ekwar kirturo chokoma maman musa chari lamardoni africa fute ya uzina ya adu jamata ladi jiliro kininga za faltin
4: kunguna ekodi sulira walja au karana hoyrejin a sha mun dawlara ka rafa da yin da misallo na din kursu dufal sare gon nigeral da man gurf na yar du miyor walzin ngwa waji lar sama baro boro walgin ah kuma e ko da sulaimara aw kendi wulgin din da ba nigeran kinum ganar da nima ko ngana zufal ganar likinum ginar da nima ko ngana zufal ndar da nima ko ngana zufal aw kendi wulzin da bar wuli yo anda komersa gana gana komersa din da shendi ari din dolarin shi dolar leya kuma na sam kal kal go awo da yake dizin na ba ari ari yo kuma sa dole warawaran da kuma su warawara dole an gona dole adalere adalene da am dole fam jiya shindir zoro ngala an warawara am business am da fer shindir da yoro kashila kara kici sarun kara kici be gurte isana ma sarun kara kici kici karan be
2: ngla koronde folbe chai alanguru amad goni tijani am doni kuma lerda africa fitiyari kunan za ekwar kirturo chapsakia ai kininga doni am talado ni africa fite adie draw isu wajin
3: ala kungulja kininga de isu wajin au sirina de

0: gelah mashallah kuruntu faras kram don indu gelawe daroson gelami tafiskus kunu dawa fella fm daji kuruntu inde soro zola yen sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur aw sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo inda son nero nu andi afanduin sabo nuya daji andi rasun doa na dawa ben gunu faras kram dilan koronde mbeyi na lan nandiro kwalena ma daji shee zamnuin au kando ya ikuin ngwa kamla kala zawali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wuto wuto kusoto aro gulgina Ali Muhammad bin Mamana jini
0: Ali Muhammad nya kirinyan faras kram dukla wero gama kande zamu milaka anu mikimin
1: a daro kake kikiro uku ko ba shugabai fanzi irinda
0: a shi so ndi si
1: burdu wonon kanuriye ngubdoran dukata rumia e wono kanuriye
0: yo burdu kanuriye ngubdoran gubkata rumia e ay manum
1: a puju
0: mazu nandu elan
1: ya kana wale kole kana kana shi kana kana ruyo zafri
0: kana ngoya zamne kana
2: mai rinchulo
0: a ai kadar gari ne
3: hala kutun ra kan zira kasar bari
0: mai rinchulo a bur mai riya mai kul kana ruyo
2: mai rinchulo
1: yadi ya fal wata ruyo zafri
0: ya fal wata ruyo
3: burar ngutalan gutata rume ya wara tinin kindawa wara
0: tinin kindawa wano
1: a akai ruwa chat tanono suroro kin ayona ayona akai ruwa biya
0: zabsuna
1: akai ruwa
0: zabsuna
1: a chan suroro kin da kin dawo gana wono
3: yo chan na shit burata biya shilan kin dawo burir kin dawo buma ka
0: gade biya sai
3: shin ji soliya tin da ladan
1: a wono gade biya
0: yawa
1: wono gulondo bulandu wono kanure
0: gulondo bulandu wono ai zumanum
1: ya ce motun zuman go
0: da motun zumanum nan duyen
1: da dai kole kana tsayar ware yake
0: kada ya mari
2: da dubulan da dan rubiya shi masu rubure rugayilla ayo kada yake
1: zaram numa
0: zaram zana zara zara
4: golon dubulan da dubure yambe wanda
1: yawa wai ni rukun da holkura ban bai gullu
0: amma ngo ga na zaro sunariya
1: a proburiyan bai mangula adu bashiyo
0: ingila asgrenya na aizo
1: Ali Muhammad bin Umar
0: Ali Muhammad ka ande zamun ba
1: yo da gullo ala no gula rasuli
0: yo ka ande kollena lan bai misallo kamma halin zuro sun zuro bozen man bai misal misal ka ah
1: nam
0: kamar su shi mare sha bozan fani mai an gairu mai halin zuro sha boja
1: ah
0: so a jiri da martin sayyak
4: jiri su ka ji wajir ku da so majin
1: tare nan guyi
0: yo yonda
1: nam
0: koronde gade kolle na lan misallo kundi shigiya kunda ba da kudu ta motu
1: ndu kamla jinalan gladi
0: gilas ko jena njuro Ali Muhammad
1: ala dile wa sagal
3: ala dile
1: Allah no banya
0: njuro asko jila kaza de wo paraskram duklawe sibur usku waldi yular fal usku falti wa arak sifur ngo kamla gana assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: nam dukla zawlen
5: ati ngro ko lwate
0: ya Fatima nya kirinyan ka inda zamu milaka anu ikimin
5: a kace kikin
0: yawa nya fanyen
5: Rashidi alanguro nguwa duwo no kanure
0: Rashidi alanguwa nguwo alanguro nguwa du aimanum
5: tamo turumbe
0: nanduye
5: na ya falmata elan
0: ya falmata
3: a Rashidi alanguro nguwa da na ya furtun shingodoma
0: furtun shingodoma wono ngaiya
5: a
0: rashi da langoro
5: ruwa
0: da
2: fazin la shaba za su na biya fazin la shaba adu ma
3: rashi da langoro ruwa
0: fazin la shaba gila gade biya
3: ngoro marwa
0: bale zira de
3: bale
0: zira ai su zugu ya Fatima
3: ngoro kolbati
0: kolbati ushe kasaduro
4: adan gronde ga kalle ande diamond shi kolbet
0: yawa assalamu alaikum
6: wa alaikum salam da rutriya
0: kilewa tule indu kila zawlin
6: aw ala yero ngaram kula jaro kila zawl kila zawl
0: nam aizo
6: yero ngaram
0: sharif
4: kolbet ngaram nam samma katikar
6: ngaram
0: sharif ngaram nam nya karinyen
6: ala le ai ai sai to modu ai ai so bangnui
0: a ango korande ka ne be ka nan ba ka nan den jiro yin yin
6: da ji ka amdo
0: yawa ka ne dono
6: a
0: kundu shigi ya kinda ba wani mana da ta mone
6: a gari fure
0: yawa yonda
6: a
0: kama halnzuro botin tswambe kama halnzuro botin sandi akusomne
6: yonda ku rufe shi fure
0: yo ka yo nyura ka anam gumu meye
6: al matna fol ka suna ke fol kurero
0: suruka ne kolle na irina
6: ah
0: ka ne indi kolle chama ne kirin tuduro ngai gumu me rama nyura namba goni me nyura yen
6: yo nda namba araka kure
0: namba araka
6: ah
0: nu amma no mana da ta mone
6: nu amma ma nu amma ma chondum
0: nu amma ma chondum tami
6: tabiya
0: tami yawa gari anjin
6: nu amma ma kullata magoni min
0: nu amma ma kullata magoni min tami
6: motora
0: Basharu
3: basa suna kare
4: shi kasa da
0: kasa da ne ni da askirje na kasa da mu Basharu gurun garan ne mai sifiru sufa dollar fal usku kwantiyo araka sifir assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam abuna tunjani kullum ga ala da sariyo
0: amin ya rabbi ndukila zawalen
1: bakura kiri kimelo na mama na jin
0: bakura ka ne zamu min la
1: no amma da da fange no amma kanari mana mai suro buli men namma fanni min
0: ah tawo da maro ada kudu kamillo zamu ma suro buli men namma fanni da fanni min ai nyari mana deyo
1: abia ala no am tukana ma insha Allah re di fanni min danya
3: ah sanya karauti
0: ah tawo ba kura kakkallo fanni zamu ma
1: dai ka kembe ne ro
0: ka nan be yake
1: ah dai surwa bulum tamsu yedu
0: surwa bulum tamsu yedu ayin manum
1: mana da tamu taram zindeji
0: mana da tamu to nan duyen
1: na ya kana imango
0: ya kana surwa bulum tamsu yedu wono
2: surwa bulum tamsu ya ad
0: tinne
2: nduya isu odia side bia adama
3: lalle
0: mana warwa ya
1: ah fagara
0: zapsuna nduya isu odia side nuno
1: zapsi
0: ya dar ama zarpsuna ya
1: ah zarpsuna yara matu
0: yara
1: ah zarpsuna yara matu
0: yara matu
3: wano
1: yara matrika
3: yongala wana nduya inuwa zama saida maka anza ni maradajo
0: kaana ni maradajo
1: aa ngei
0: ya wa nduro ye nguru
1: ya walmatara
0: ya walmatara yena
3: yo suruwa bulu mtamsu ya ara kuru unu mchazi nye suruwa mza ujinara
0: yo mwana warma
1: suruwa bulu ya sama bulu suruwa bulu mtamsu ya kuru uche nye ya kena chajim baara
3: yo wa suara jesu nge suruwa zaura chapa
0: kurucheji ayeno
4: kurucheji ni
1: yakana
3: cheji
0: kurucheji ni yakana cheji ba ai nyari zo
1: ai nyari har kuma maka kan ci ko kore ke bayan ya
3: nyari
0: zo gura gunya nyari
3: tam so da ala kana cheji ba marshe zanga
0: da ya na kam
3: atam balan tam so da kana cheji ba na
0: yo
3: sai da kuro nan nui
0: kuruci da me ina
3: na kuro nan da lus cheji ba sa ga ma bumbar ne su
0: gida wishe ba kura assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: dukura da wallan
5: kuma zara gwe dam gari mara
0: zara gwe dam gari nya kirnyen kan ikimin la kan da mu mi
5: akamu ne korwa mara gwe dan giri ki
0: da so
5: san su zuro gara wo zai wani
0: ayyawa da jaram ne
7: Ya mere he bozana.
0: Ya ai robo zan sha ya mere mde.
7: Wala din yi fata ya ne ro ko yin ze kriyata wala.
0: Ai ze?
4: Wato batari mi ne ko yin ji me mere mere kriyata no.
0: Yawa. Yawa ban wani ma.
7: Yawa ya isa ta e bozana alero.
0: Ai robo ada sha.
7: Ke dawo la shi ne ne yo no kun sa kwanze kun ziya wala.
0: Yawa.
7: Indi din da so.
0: Indi na da.
4: Ushe
0: kaza dero. Ya zara gubra nguro go idam gare. Ushe kaza dero.
3: Ai sa ra ya malare me kawo ma zukti mi ara.
0: Ai ara yo na ba ne kwa.
4: Ya ya wanta sa na bukata da wanta.
0: Ai da le bar go ya zara ba le go.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nam duk la zawalin.
1: Alaji kallah makin kala kuro gonje ko bo ya memba karam kara je karasi
0: Alaji kallah nya kirnye kana gami la ka da zamu
1: a ku so ta gidan so ku shiro gulu na dai ka ke fali ka kin wange
0: gira
1: dai a jikin nan jikin na dai la ka me dai dai furu ta mone ya yi ma
0: ya yi ma da so
3: ko masara
1: ya yi ma ya shin no zina
3: tara yi ma ko
0: da jikin nan jikin na dai wani
3: jikin nan justin ba wara ka min ra waran jikin gulja lennin farma ma shan jasun ba nyan jasun da gulja lennin farma ma shan jasun ma kalamin zubtin ba sai so
1: ya yi ma ya yi ma arma ci wonga
3: kala kala tara yi ma askar ngala nyara
1: insha Allah ngala do
0: barakallah askar jero jikin nan jasun na dai assalamu alaikum. Salamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
0: Yawa an dukula zaulin. Naam. Botum kam gudun musku fadi yabo ne. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
0: Yawa an dukula zaulin.
7: Kuma Fatima.
0: Fatima gubraye ngureye.
7: Ngaran namme.
0: Fatima ngaran namme korkan me kamila ka ande zamu me.
7: Koro kai ke yayi tikin ka wanda ya zame.
0: Yawa, kanim da yake ndafanye.
7: Koro nan ma falaji wurin wana.
0: Yawa, ai manim.
7: Manan zumango.
0: Yawa, koro nan ma falaji wurin wana. Nan duyen.
7: Duya izasu.
0: Kamsulum.
4: Koro ma falaji wurin Maria fanwatan da.
0: Ah, okay,
7: good.
0: Ah, you know what, eh? You're not gonna.

0: mana ya sa suna ne har mu ajo shi da har ma jori ji ma
1: kanadin mama kam kanadin zama
0: kururun ma fulajin rum
1: kanadin mama nyannum aura ma fandimin ga aura azal trogu zai
0: yawa
2: akai gi
3: kanadin mama
2: idai
0: yawa ya fal mata
2: dare dare da kake da gulge mana mama na ne su ruwan
0: yawa mana mama na ne su duwon ta maturan mana da yake kenan
2: ah da ka anda
0: yawa ka anda da nyonje kin da men nyonje
2: da me ya bi aure
0: da me yo dongol da ayro gultin
1: dongol na dongol
0: dongol
1: dongol yawa
2: a sadu nan wai gare kude
0: gare kuke a kun lahar me awaya ka artin maro da su loci zai ba na usban gari mana da suku awaya ka sandi ma somne awaya kan bai culo ya bati bangara da me assalamu alaikum
4: wa alaikum salam uso
0: lale uje ba usman gari ma yawa
4: Uzo,
0: lale uje.
4: Lale kana da korola chulula ike.
0: Yawa.
4: Kana.
1: Nam.
4: Yawa, nam gera tangero no.
0: Nam gela dangedo.
1: Nam gela dangedo. Kai banje sangara. Kai.
4: Lugere kusata da.
0: Mamel kamsin mo
3: kusoto ga yara mato sama kusoto
4: ya dai da dare zaje ya ne yara mato
3: bara ni min
4: na majo za ne dalen
3: kamun shiro chami maza
4: na mashi
0: yawa
3: nam gela da ge do na karwai warza on
4: nam da zama shi ne
0: iyo
3: aram to ni mama sai bara ne ani
0: mamel kamsin go mashi mo
4: za ne dare keto
1: kororon guru fure lasa Wai adam murisa mun yi.
4: Da ni min dai.
3: Ba usman da ba.
0: Nyuro bula yena. Nguro do zajiri nyuro yena.
4: Diom kinde yara.
0: Nam?
4: Guro mo diom kinde yara nan gera dange do no. Arna
3: tsin
0: da jin ba
4: do mar dio.
0: Guro
4: mo.
3: Arna kala anja yara ma har ba ni wanya
0: nan. Yawa gade biya.
4: Gara rabbilan biya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
4: Ya kamar ba bi akwa askira ya.
0: Gina gina jiro.
4: Gina kele an jiro. Gina
0: gina masha Allah. Ba su ban gari. In guru za jire boto fal gonya to suro lenya. Assalamu alaikum.
2: Alaikum.
0: Naam, dukila zawalin.
2: Ya risa.
0: Ya dija ushe paraskrom do ga ngurayin.
2: Garanamin.
0: Ya wangaranamin, am garanamin azoro kasa da ai. Ka hanu mi kamilla ka hande ga mu.
2: Ah,
0: kai kiri. Kanum da yofa ne.
2: Kame tare ka wasu a cikin
0: fariya. Kame kuwa da ka wasu a shingulgin fariya?
2: Ah, tare.
0: Yawa aymanum.
2: Tamotu
0: nan duen.
2: Sai zaf.
0: Duen ya zaf suwan. Kame kuwa da ka wasu a gujin fariya.
1: Kame kuwa da ka wasu a shin fariya. A wanzu tarte bawo.
2: Ya are.
0: Yawa zafsana
2: zafsana koro kuma formal affair da ai dongol
0: ah ai dongol da ai rogul tinunu
2: ai ko sa da ba plan to sell ido ya gun sai
0: ade zam numa wushe
1: yo koro fol mbi zam ba karwal da ai rogul zain
0: timbe de do fan timbo kin bayar fan timbau ngila linye to su lokto gana lalan walten karanto karma da karanta ba dai mu wolo no ma proskram dorin dukulawe da rason kilometer fiskuskun no da uwa filla fm milan proskram dulan kanan group premier muhammad kamsun ma ya fal mata mala amadu ya kuru yara matun kuru galti mariya rokoro proskram dai ta gadkin linye to sun walte ya daje kuru kuro dai gabsuna mada koye koyen karto Lindy Adakarno.

0: gelah mashallah kuruntu faraskram doni ndu klawe darason klami tafis ko uskun no da wa fella fm milan faraskram dilan tusunan wotena daji nada jana dan goy queen malmande surfato dilan wolte chinyen kanan gro for me kinda men genu
1: mi udiri
0: kambai maresha ngo mana datumone fato krizo wala nuno
1: kuturuka lariba
0: ajamma kala kara tantuci zina bare kuturuka lariba arwa kamilo zama anya rizo
1: a biya awwa zina da fato do jiribia wolo a kayya fanzain bawo wolo fitina uzalla ma taran zagana diya di roci ji
0: ngala zamu makana loktunde ba fato krizolan kuturu karari ba mawar kamsul
2: kin me homi
0: yawa mana data mo ne no kuma ay wula gulle fule fana ye gonje no
2: kurarin ga mantin na do kuma wala gulle fule fana ye gonje ya falwato
0: ya falwato zamne konye
2: kuma wala gulle fule fana ye gonje ga mantin na
3: sharo Allah dan do sharo
0: ngila bulai le konga ka mami
3: ayo
0: aze
3: banjas ya ramata bulai
0: bulai le yimin
3: na yara mata tere
0: yara matu
4: barani min
0: kuro
4: mana te fango ko bani ne ya
0: tamne yo
4: dai wanda yangai su dola gulja dai wani armzu kuma lango su
0: ubushe yara matu je ka su ro sinni mino ya wata da kanum je
3: ko le ka ke shawa mangala
0: yo bulai le yuwa dero
3: la makka
0: wishe kanum je
3: yo ka ke da
0: ah
3: da kunmien indin me ora
0: mien indin me yawa koro kunmien indin me arum saltu ka fatro tudin no awa kada tudin no dai suros ngaw saltina elan saltu fitia abotin be
3: tala wolde
0: yawa
3: tala bozna gol
0: yawa
3: holtiya kirm gulde
0: yawa
3: holtiya kirmza nanala sapsa sapse ya
0: ay gulde
3: surwa gna za walta da bara sapse
0: bari shi ma mare dereo
3: masha ma
0: ka baro sabtinu
3: ka baro sabtinu kirmza ya chita la da zub fize
0: yo zub fize na da ay mbode
3: chita la gulde
0: chita la gulde yawa
3: chita la na da walta da sapse
0: yawa ka chita la dole da
3: kauci talawra talabozuna wallahi
0: talabozuna ngao talade bozuna lan kamza
3: kirmtro
0: yawa kirmza zub zub pizend ka goza ci talaro sabtinduro
3: yo salzai salza bozuna na kirmzai
0: yawa
3: kirmza ci talara pizai ci talara zub zub pizai dai ci talana walta furtu baye ferza dai walta kurbaro sarterin so baro sa ne dai mariya solon karzai
1: adugun yana kam gata arere zub zub zub
3: yo shirci talar mana ko zai
0: yo bal mama kam zai shafa ko dai ci talar da panduma
1: guiro samo ya gudai
3: ande aka ande na ci talar ko zai
1: amma ko
0: nan gilanji de gilanji gudai non
1: yo gilanji de aram zat dishman gilanji
3: yo
1: gilanji gudai aram zat
3: aram kuru zat tro gilanji ko zai
0: salza gawo bozne na
3: kirmza na idan nangalanjin
1: karfa
3: kirmza na kalbi
0: are wannan shi awa ne samzuna tala ya gultin
3: gulanje
0: gultin
3: a angalanjin
0: dai kuru
3: chit are ar kal kuru ro den gulanje
0: yawa ngila te mangana ko koronze de tata mie
1: ngala
3: biya ka kalma ka kala dar tan
0: aye a yara matu kinda me jen kwanyi wa kindarewo
4: Largozana.
0: Meu
1: yegozana. Kokum mien ya kinmi
0: kin mien yas kinmi.
4: Chirgozana.
0: Nazau.
1: Ya.
0: Kamire musko de konugojin ba wuljunun. Anyari mana de.
4: Yo muko de konugojin ba re. Da yango awai kararama. Dan mu yoyar mo jin ba. kamo yo era rama. Putu do ya mukwa mi bada yo era mo jimba. Ari masho.
0: Musko de kwa nugo jimba.
4: Kwa nugo jimba. Ya, awari cha shiro choko. Awari rukuna haru kwa yukin.
0: Karuni min serina do, na mimba.
4: Ha, na mimba.
0: Ha, musko de kwa nugo jimba.
2: Ari.
0: Ngila ya ramatu, ushe kasato nyura asko nyena. A karatu faras kram da rendo kalawe tarason kalami ta fisko skun no da wa fela fm faras kram dilant mo ngana dere ram doni koro andero ishena na koro yara matwela daji som de de den suru loktu de gapsu na ite nan kuro awado ne zabti ma de konye zamnya na do cinye na ma nan galaw koro awado ne kwalle na dan beji suru kwaltne dilan Shikuma kuma kuma wula gulle fule fana ye gonje hade to motron zaran konga law da sharburi go sulu wono ah ai kana ka surgo ni mi
4: ah le dinaw
0: do
4: wula
0: wala sedi ma na su go to ah ai nan bayil yim ninno no nan bayil gi buri go chulora dilaw go wono
4: hodum do gono fatar ko dal
0: yawa fule fana ze ye amanza tu tuskatena
4: amanda
0: fa labor wato leje shakur zai ba
4: da shi
0: dan da waso gare kolle suro kolle ne na me kundu shigi ya kan da ba har sheddi merero do mama za awon ai di merere
4: di merera kam me fatan ga awawa zo gona kazu kan diya ma ba ya ala kala jar ta
0: kundushi ya kan da ba le dubul ya fa
4: ba ma isha na cin ma su tulina kundo zo su da ya kwade kan zo wa ko zai da ya kamar dubcin arma
0: dun su tulin ma
4: ya dun su tulin
0: a jan maklawa da ayo gade kolle na me yau gade kolle na ba gade kolle na ba ka fa klewa sai ma dai burin sarwalte daurin ya kuje ta gadkin askrata na sai amma la fara su kafar askaran da
4: alhamdulillah
0: askaran da kirina bozen naro askaran da tana sai bro salakin babula cari masu cari kasada bula nguro lokose te danyen yuro askin yana kuro ali malam limala carire kuma na mafai she shuru askin yana bula madugoi kudu su wanda ganyai bula mamude she shuru askin yana usman gare shiru su wanda gana askrin yana shiru ba gare ma bula tore ta yi dani shi shiru askrin yana shayan zana ya bana doctor bana kaumiya ta danye sanjiro askrin yana kuru ade ma karuntun da gade gabsuna doctor Allan Faraskrom dr tambunama ali muhammed fatima ngro kolbotia sherif ngaran namiya bakura waziri bundiya zara gwaida ngariya alai kalla Fatima guru ngaranemiya ba Usman na kuru ya ajiza nguro ngaranemiya kuru ade matanas maro reshidi ande doni faraskram duro ma wallan so ndatta muye Umar kasadin zambeji te danye sanduro askin yana konza kuma rufanti yayi ndwa ndwa nan za suru askra tana sai ba modu mai dai nyangawon kwalle baro nyiro askran de tendency daji kuru amdoni ko sa isana ma kana nguro premier ya Muhammad Kamsa din ma ya falmata mala modiya ya ramatu nguro galti maria ero askrandi tanase kauri chilula dare miya kamla falle anjero kala foras kram dina mohammed kamsul kasarata
2: alhamdulillah kamar askra ala barasa ku ishin nar
0: nam
2: ndo so chidan za do kolzi ishin ai magade gin talamde kan nare da mahabtu muratin biyo kuro amma do ne to kun zan kadin da saka andiya bozana samma kuma yandiya na kashana Fatima Kolbati so ba Usman Groza jire so da samman nim nin diri kanire da maro
0: babcha
2: zoro sayro askare na sambi soro ada irma da sa sai soro
0: na'am
2: a zoro askare
0: ne na tai danye aje susu amno ne soro faraskram delan ko hanza fanuwa sui bunut jani kwando a umana ndiro faraskram da taurje kuce ta katkuko kafa kliwa sulaima waltenan tirapurin sarro faraskram da tarni kudi ita gatken kritu ka loktu shimaduro kliwan to sunyo wassalam.

0: አትሩን አይደል
1: ፉዋጅን ፉዋጅን ደን ነው አሰንዲ ነሰራድ ተላከል ካንዲ ሰራይኝ ቆሮ ሰራይን ባው ይው ሰንዲ አው ሰንዲ ሰደ ሰንዶረ ከጅናድ አንዴሮ ዲም ከጂ ማተዶ ሰራይን ባው ዳይ ከቲከቲ ድሮ ጋቢያ ሰንጉል ዘጋጋው አውንዳዲ ይው ሰዲያ ሰት ዋት ማኝም በይ ለርዳንጉ ወልታ ሶሊና ዋለ ኩሩፉቱ ኩዛና ቢያ በመንቺን ጉምቤ ከተንደን ካንዴ ነራ ጋና ሰዲ ጂኔ ካንዙምቤ ተማንገን ለውት ያደተደኑ ሰደ ቢያ ፔፓላን ቢያ አንገይሽን ዲያ ቢያ
0: ማሻአላህ ሸው ኢልሚ አይስክ ኤኳድ ዋት ካዚላ ፍርትድምቤያ
2: currency pegin gultin be ad international economy mare kungna lerin zaire kungna faransa ironji larata kungna faransa idea euro ronji larata ikod kungna west africa ide isha shi naira ronji lartin naira da abisi dangote fata kandawe da ginya da abi naira da yaduno rosuta naira shi kulan zama allahumma chambal chambal ku naira dun dun yer yakun pis kun gulzaya bari naira dun yer yakun filari luko dion bari naira dun yer dion piun allah nada yinik awa kai rumin najira kulan zama kungana zirin nafti kulan zai so ndin yalla na kungana lard me kullum kungana jama kumul me ragam sai jama kumul me kam mursa zana ma kaza da la shiba wasila wa najeriya najeriya da naira zirin ai shi kalandar mai na da ana manon din Allah isma awu mai tatirwa tangnimi no lo no ma Allah da do yafu zana ma kamar European Union gulcin nare Faransa Germany Italia sife na Allah da kura kura no ata sai duk so kungana za ka zana ya England biya sorodin pound sterling baya aina karo kungana za da ruwono shi sai an putun ko zana na karo so kamar pound dunolan euro da ko zana ya kur kamar shi euro kalandar dollar da dunon ko zana ya yo kamar euro da dollar da dunon ko zana ma Nigeria da chan naira da golli na gana galo Nigeria da currency da dollar albakin ciro ai Allah nay Nigeria nim zori da ciro an ma ta ciro Nigeria ruwa zuna da kirmaro America ai Nigeria ro kutu gana ziya sirana ro wollo no ma shipment doy dollar central bank of sadin da America ai roja kun gana Nigeria ya sukuri nai an ma don Iraq gana zana da ku inga Nigeria ro suludu dollar din lezi gold backing sir an ma ro ma bul Gaddafi da ciro ai duri dollar din lum kun gana am da dinar din furtuso din no walja kun gana am da daraja za ndaro le nimi ai kala hamni min amma jinar du kullum dollar yayi gullumiya gwamnati America ya futu sranar janzu macha na matsinar role
0: askararu ne lard Nigeria sandi fisku luko arakin ne dai furtu done ecuador selan sandi lard ne gini biso yanzu tuna na lamar don neptun lefai su ada kan batiyela kala lamar shima dai lan falmata muhammad ali andiyo gabsuna bayan dai da ita ga sintanas maroshe hangal zakalacho kala lokto done zirfo balar Nigeria ada zikcin ngoru ne lard Nigeria ada ayugul sai askararu fisku luko arakin ne dai gwatsi lard ga dai lamar don neptun lefai ruzu tugultina madin go hawar done lipsina madin krinyo
3: bari
4: askara lard Nigeria sande ci da unza fiskulu ko arakin ye de ya furtu done karabka ecowas ya ad lard done gini bi sai ya adro sande azuzana kla naptinele faso ya da tawaturo kla kataf done lard Nigeria gozna adin jamilar da Nigeria cin zaya kalaksain din wada
5: a we futu kuri din kakal zai a wa zana din rangum luala suro kanum luala suro fato be yayi rangum luala jiya yayi lainum done muko ikima luala da hamjinan be ya dimin nam kam mun mai lanum kam mulu yesula jaye de rangum fay nimin kurufan ne de isum katab la shuro gomin askran de na role te zad klar a kutu aw be sande de range gunin bawo daran ne ay ne lefa kuduro wollo no ma ne lefa ru isna ay ko zuna de nim katab la go tar shimo ngal wona yin
6: mun ta wasi din da wange gunin bawo mun fa zuna no shidar de ne jira da ina ru mai asrun da ina ru mai wai man na maro no tindo da gini bi sawero diplois da ay sun na tin lefa kuduro a de aw sha zura ajipe
4: kishana ya falmata na shanzun gurjin yan
7: duk so waje

0: daga haya Cameroon na jirar kasuwar gwaza da dare Cameroon ngol na kar za ku sayi ma kana za samu yin rawar zo nya mu shi ma da jirar rawar jini yayi kirewa mangalawa so anwar kun tilo mi zan nasar nasara den ardiya kun duro mazan kun inni mi zan anwar zuri wallan za ga ta tirwa zana da kurkun ya kimi da anwar ya suka lurda kuma sahelle mada ngai tun za din gai jiya da wandatan wandata ya sai audo yin lurda ikwa sero kutuwa zai nolo ma raksa da imana zai bar waje kurun da somani yaye najer de najeriya da share ci hakan zaya ikwa zan najer de sun wona gulji da na jariba union draw ai gullum lecture based draw ai gullum sannan karo mu wajin mana no hangal ba kai admire political rhetoric tertib lar da noto e kuma political system go zan president da senior president a member house of representative a sharada karabka siyasa ya karabka kwadogoyla aiguluin karabka chidawe NLC so sayari dukso ayin walada ilmu doyin faida baama ilmu akukuturiema primary secondary university alan krazana land fumar walza sayali yazana na aurocho ko sabiman napsaya audoyin teksenda au mountain sardina madiginya awala mountain sardina dun gurono karunzan kunkunza awandero faida jinma sa sotulu sardina ba naa nasarae nadin futu ilmu di chinade kam klandiyoro wende wanyen de sai soro chidian zan jerenye na kar ilmu shima da andero choro awaya kunyuro gulungena arifaltima iko wasde napsa klazalan sahel adu yandiana nasara adu sai shikudo sai klanza sai manjer fitina da surutsa kanza oro gauna kar anjer fitina da surutsa klanza samai ne laidi kamar rogot magozi
1: iko wasngo krao kaza da labrinson dina
0: kaza da lala dalil aw shima da adiyoyo
1: kaza da lalo show awaya kudin putuwa iko wasaro sadin maso mesa ya aisa iso show samuni
0: kun awol mide awdoin nasara droguljin mar na yar kuren andiya na yaletu yana andeba oranye awolanye kam klandiya da wulnyana andiya na yatunoten ma hakku andi dukso adam gana innim kam sawa sawan tunote no ya cinna pandiero wonde isu lotu naftaram kamunde soru andiero kala kun yaso wonde gulluyi akai kasat kuwa letu yan kasanu hiro wallono ma la kum dini kum wali adin lendo gono ande lende gone ar sero lumbar talo ngum gutur na zigna ma kurkun indi midu lirda afrika ya andi duk so kampal nasaradi andiya yaksana ar kullete gya rinya klande moyen ba ngo ala ngo ningi aunyuro kuturu woro kutu aunyuro kuturu woro kutu aronda baina den kasu ne andiya na yadiyo awofan de na bare ne na buyo wonde zalu malo ciske de china india sanna ide cinna ne zakayo cinna ne zakiya aure a dir alai cinna lan faida tiyo kumbudu kutu duman do isu kijijin den allan kun ya kimide demokradiya de ka ande runzu tertib ne ya futular ne de noti ne demokradiya de shidati di nolo na putular ndiye andiya kamandiya gina zana di ero noten la demokradiya jiri nasara ayin roka landiya noten pasal falchin an manyiro nadoe awi akugun gina ilmu andiya sadina da tarjib lari da notoe da kurunne yi jeri da usi pias ndo media idi nadoe hawardu nzongu gono kudu inmadi hawardu yi kaanza fanze ase ero kijima hawardu yi karundi za jima dani ngonjo na misali ke kuma aula wajali nan hawar da kobarin dimi na wannan ma hawar shi ma da editing sanina hawar shi ma da editing sanin dunan karo hawar da sanin karo duwe zati
1: masha Allah ngala harami krentu ne so ayi gon mi ma kan re da jinsu ne press kam di tamtam man an ja kurna zai ada Allah buru a ce jinsu zuri lokci han za sun nadi suka mawdu ita gatke na da shi ma kallitu ramdu ne ekwasi fulfal loku so to andiri and you feel zana lambeji show in me Ibrahim Umar ade makuru Dr. Jidda Muhammad Ajayin kuntin susu injiniya kunya Hafsina unan dio first time shima da don ke klada taro nan dio ita ga kinaran dia sawan ci da lardu chatte Muhammad Mustafa Muina kun dia first time gultina ma da na shanzin she ku sotto an za zangi za fallokran noi
2: ngla zauro Zainab Alhaji Halinya ku sotto an mani atai dangi askar na kruntu doni dara sonne first time kura bari fella doni foto chatte go goye kunye awe ne rockland mananye nare shima ai make de ni kaudo ni melari kun taudo ni kun tulur me ngawai ko zuna Allah din na shado ni lord Sierra Leone Birni Free Town Allan kula kulza amdoni da gifu ma doni lurda Africa futai adiya da samma su sandi na lan kasadin za chai walta nana zana kula kun una doni kula fallai eko gulzan mari kirtro sakin moda sadia gultzan ma kuna da shoma mari kau findi tuluri sa du indin findi tuluri allan kirtro sakin moda nono ma somno za shoma mari e shima somno za sa andure kin fira glari me allan da jikilta chodoro hawara sadana lerda afrika fite shima sedia ola notuna e suron amana ke ari gultzan men ma kuna da jikirtro sakia gana ganan lerda gabsuna mari e sama so isa da jisuro kilta tomin moda daji nonuwa lardado ni jili misal lorazu zai sandro futu doni gaye china maswari sandiye daji suroshi mama allo bodiyaram saadu indi mkindi tulure alan bodizan wada gapsana mare dayi gana gana men futu sawandia isa tomino hawara chodo kala adi aduna gwenya ilmuwa na landonye isana adiro zawa usuwa sadin jama sondo ptrom don kilaro yesayo kurabari gaye nsuroro Jama so wonde ni haka nje se gozi daji am gonya ilmuwa donye isa na ndiro zawa sena shima kwa Rashidu Ahmad Goni Tijani adu ilmu doni daji razu ya gonyi suron karaya kuru lamar doni awa siasa ijili misalo suro lerde leta lerda doni gede fori sadia lerda doni ya shima saile ya kuntene daji notunza ya ndiro hawara chino ngawa adien Rashidu ya mamat Musa chari adu shikalanze gonyi doni lamar daji razu ya kuru leturam lerde adu sama so sosiala notunama adien che notunza Jamaso daji kaudoni suro foraskramze daudro gaye ndro nairo takuke fano. Nonuma karapka doni sedia wala notuna ma adi gananze lirda mien indin suron kashoro. Suro doni lirda mien indin nedin cha buron mie uri doni lirda doni Nigeria, Burkina Faso, Malia suron cholo. Daji gultunza minma sayi suro die adi lirda doni benea. Burkina lerdo doni Cote d'Ivoire, Guinée-Bissau, Senegal, Togo, adi samaso sandi kunguna doni daji France fa gulzan doni Afrika fute ya rishilan fweda tana kashoro suro doni kuruwa lemur bayitumbolinza doni iwe mwala ngulzan maadi suron kashoro daji Malia, Burkina Faso, Nigeria ma adi sandi kumaro suro duman kashoro kunguna za fali nchida zan am doni kuru tulur sandi gapsina ma suro doni lerdo doni sedi awe ma adi sandi ma daji kunguna doni leskudo gulzan lerdo Kapveria, kunguna doni Dalasi lerdoni Gambia, kunguna Sedi doni lerdi Ghanaia, kunguna doni Frank Guinea, notena lerdi Guinea, kunguna Dolar Liberia, gultan lerdi Liberia ya, Nera doni lerdi Nigeria ya, Lyon la notena lerdoni Sierra Leone ya, adi samaso kunguna anza geredero notena. Daji, foreskrem de suron goyo kwenye ilmu adaji pandien. Ngila daji ya kunyilaman bodinyen loktuba nabaro, Ahmad Goni Tijani. Dai koronde falare aironye churum misalo, kuna doni kama ekonzan kuna doni lerda kama sedia wanzan Afrika doni fute adie fun ekolan chida sanza sandi lerda mendin masatina ya kuna za falkirtro sakin gultina kala shirin aika ulinu
3: ngala shukura ni anyana Mustafa Mainu journalist Ndara Sonne na mana doni kama kuna ikuloma eko maare eko klanza deshi kuna doni lerda Afrika fute de sandi lerda miona unzala nare kulta kuna faldman chidazen yo kuna fallin chida ta shima ma da ande economy la na ukranye na madan ma zoro faidan zungu ukranye arding na zomaro rain da shima ma da yo kuna shima ma da baina dan kuna shirka wanza kuna fallin chidazen no wallo no ma dai au kambayjin sandiro dungu suron beje jiri larda larda kamanda katenzan buda chosu kama nzaro sadin awla katerin nezu kamla karichuin awla ya isamma sokala kamba ya rolijin kuru kam mathalo lerda fute sayimyo na unzalan shima madin kam lerda masalo Nigerian karaya ya raksu lezu Senegal din business din shabasar jimbaro yoday awa adye siku lerda shima mad samma chinza fallo wallo no ma alay kungulja tayida za duno sawandin yo dai kala ne dro ande kala ne au shima mara zora ardinye na ala sandiya wa fasu kuro ande tumanye na inshallah yo min ala yamlan larda afrika samma so kuna fallin ci zaci da za inshallah ala yakun gulja jiri union european ne akai haliyan ne kamar dero isu wal zala yakun gulja afrike dunajin loktu karangal
2: daji nan mu chai ishe ala nguro mamad musa chari ni klan me ai andiro daji lamar doniya kunguna zakuma kirtro sakna ma eko gulzan mare lerda sedia wai ai kaulinum surosh mamadin
4: wa alaikum salam dola afrike lose shindi gulzana sabto gulzana kentaudo shar saba 2026 sadu indin finil ko ulana dai nye gozana nyanzuri kongo na di France pa na sarai di college ya kongo na da ibulin nam zuro satilin na majen wona yo adi e chendin nyang ze goza na di yo sa du hindi findin loko turu su dira wagya dai kongo na bilim satili wona kongo na bilu adin kalan ay kire za di wona yo kongo na bilim kondolongo di ngla nyang ze ngla ni dawla kongo na kanum ba kongo na kambe kalan kire di ma nan lan huriye ba amma kongo na kanan kalan kire di ma dai nan lan fayda kada nan nan lambi yo kongo na kondolan de zoro ngra lakin kongo na sulmiya kongo na de dollar fayda jin mo ngra ma kongo na cha da na france ba na sare sulun ko non na zoro kongo na ngre iko kudu mana na ayi so na musa na ngu cha da cha da na ma fayda ba kongo na bilimi sai yam sha bare fayda jin yam ko mar sa ka su zurin de fayda jin yam do bla bla da fam zin de fayda jin yo fayda kada so ngurala nguraru sudi marawa kunguna bilim da ngrawo amma kunguna bilim sulmuna na faide muzugana faide ba sikya dim da nan bilim samma kalo yedwa da faide yeba amma kunguna garanti ngla sha lardin me samma kalan faide zen yo yamdo kasu zeden kalan faide zen har yeywa kasu zeden kalan faide zen har yeywa dai kunguna bilim di shirma ngrawo kunguna na sarar shidin ngrawo amma yamdo gamil ben set sadu indi findil ko tuluran kuma na bilin da sorro zawayan amma dola ga zawayan ba dai sai da waya an zuna yam dola do criteria de convergence sarana shenderma dai bariya mono dai criteria be criteria re dola criteria sa andana ma shi dai bari jin mono amma dola kurna dai isan wa ga dai wali or langaun da shendir kadiyo ariye mono ngala kuma na dai kundala ma ngala kuma na dai tumana liman wa huriyat amina kuma na kanum ba kuma na kamin kalan dimwa ba da yin ba kongora na sarai riko sa ando sa fin fura ko samu kala kuma na sarai kalan kidin nan kare a ba ki dai kuma na kango su tilima rewa zoro ngara ala shi da bana zo
2: Musa chari nan mo walti ke iskiya misal lo nye awanza doni kuma kirtro sakna ma doni kalandre gulzan ma de nye gana la tarashi masombinwa loktush ma ma de sandiya sutukal kalo kuma na shira kirtro sakino tuman ma waw
4: yayi kalandre jire demil benset saadu winding findul kontrolor edi saadlan dai badizan wono saadlan badizan dai dola kerta de conversance sarama dai badizan amma demil ben teddi salan hadr dola eko soron da wana samma hadr kunganan ze france pocha den do kalans kirize dino samma kola zo bilin gosim adi mo yimba a gana gana ro dai kunganan sa dola ndana gana gana ro suliya dai gana gana rokongo na bilim de su ni namu su gozi adi adi amma sala 2000 sala hadro kongo na sa dim dana sama klatular yu parte ari wa mojimba yo dola sama klatular dai tacho badizen bawa dola ora ora ngali wa ku gursara na ma dai 2000 setin badizaya dai dola gana gana ro kongo na ngala bar dai ko terna ngala bar dai ko gana gana tinder kadizen
2: chainan ma wultiki na languro amad goni tijani nonuma sendie wada anza karangan kama goza na saadu indi nfindi tuluriyalan kuna shima mada kirtro sekin gultina tangnuma wakusa hami yoma karanga mana shiru manaza nga hido kwa yae autarashi masombu hido ni kama saadu indi nfindi tuluri gulzana adie ku andiro kentao ya kidiwa koza igab indi nfindi tuluri gulzana adie ku andiro kentao ya kidiwa koza igab su soku shima ma ala rin kuna shima mada nye wada ado ni loktu shima adie goza na de serti di jiliro churu
3: yo sartu do kuma ai gozana sadu indin findin tulori ne mari sartu da shima mari ukulani ai ai wonzo rukuni da raksa shilan sadin yo burond strategy gnazana da lardar samma so chifallaro ciza shima mada kuna shima mada haddam zenni chifallaro cida zenni adwa da rogoza don gai corona lejimba kun ga usa miwe karngalan sabari enzen sai wada sai india ke gozen wada sai falle gozen wada sai india ke gozen yo nono makuru nasara so he nalan isalar da afrika ri kala kulza kuna fallin cida to sa wala so riga nasara ni dai suka sandiro yani suhula sadin bau yo adi suka dai gana takhir suroni shin yo kuma strategy za ku ga nazana ma dan muhim zidoni suka raksa sadin gullin di strategy ajab fa fakar za ganaza yani larribiyai shi jahis raksa sadin ma da shi badijin yani sadu indin findin tulurina da wolawlar da faliyai shi jais khalas urangana mathallo Nigeria urangana kugulja dai tawaliro Nigeria shi cidan zabarijin ko na shi ma marin cidajin gaido ni lar daga riku Cote d'Ivoire sarana isa gain adi isa gain turi isa gain uyim da katkada lankarangana sandiye kladin communique sarina radio doni Afrique Media gulzenden ronzala gana da nakarangana da manazen ma na kashi yakuru bulari ya sana kuma awwal din bula ula rakan zai yi sanjiri jahizin tumangana soron Nigeria mbe Senegal mbe Cote d'Ivoire mbe

0: yo Benin to manganan beji yo dai kuruciziya lerda gade ndi yak raksana malesen yo ngaw adien lerda don yak IAS sanjido kuma yak ba audun bula lerda futi afrike rin soluna mare sandiye tumazana sayma sai akhir roganaza amma tumazana sandiye insha Allah soro fatra irin sa du indin hindin tulurin nin sa du indin fiakanin abiyai isa tomino zoro tumata insha Allah
1: gana-ganan
0: wani gana-ganan letishima mari su ya kwalzu shau baro raksa sadu indin findin tulurin din barizan awa tun da ngawo kama sami ya wuye buro iriman larda sandi halas an diri mustaidin kuyayi yalla gullu ya badin yin nombe jido ne a kwalle amga didiye prayer wal ziyaru cifar lenyo ne masu ya zaura karzu yau da awa gade so mai siya karjin da adiye asbab fal yau da kuma asbab shima mari ba farazana kam shi jais ma da raksa lejin na ala ikun gulje insha Allah loktu karangan raksa sadu indin findin tuluri din ko na shi ma mare bari zu sirki lejin insha Allah zondoni lerda fute din
2: kura bari
3: jama so marande doni sidie dawo ko selan chalap tu bawa maso ne rata kiye fano kura bari fani na karau maudoni kwe adu kumara mayande asu na au klan mananye na reshima kila doni lerda Afrika fitei doni sedi au la notuna au ekwaz la nozana ma adie sendie kungunanza daji kila folai adu kritro sekinura kungunanza sunzu eko ma adu kungunanza shima chaman kaudoni saadu indin findi tulurie adie ilan daji baditino sendie na lan wada gozana kila adie dina daji gonya ilmuwa donye isana andiro zao wasedin jili misalo kungunadoni shima maswari kritro sakya jiliro lamrado ni folti kunguna iso daji foljin nanuma kuru lardado ni sendi sedia wa yade kadada sama so kunguna za gidididie sawa udro daji amdo ni ngo donye sendia isa andiro za wa serinari amad goni tijani kulanza kuru mamat Musa Charia sayade indiso amdo ni gonya ilmu doni lamarazuwe adie la notunzae andiro za wa serin kuru kile kama lamardo ni siyasan za suru lardie lejin ma adie iswa lamardo ni awanzirfo ba lardo ala ziksina iswa duno kungunan za soye ni mgede denzari sama sodun airo churum maman Musa Chari lamardo ni sandie sama soroksa kizipkuro lamar ada abaditin wao
4: dahi gursari kundulanga klan shurut zorumbe shurut kura wara karambe shurut era sama kalkal lana sulu napsunu gewa mojimba dahi shuruta misalo daulala klan zang kungana zorumbe kusimbe dolar mana da yima bani adambe ri kusu gozen kusu zarmin ariyadi kusu na bank mondialan gozen form monetary international nan zan kusu gozen da kusu gozen da zarmin be dolala karma chendi da afrika lesson kungana brin sotuliari chendi la kalan zan joru kusimbe yo ariya mashakil kuratul kusu kalan ngurumbe ma ada mushkala kura andam awa dai yawo jira da fanna kala ikumba yo dolala sama kungunan zefal bank mondial ngide bank central ngide fam misallo nda Ghana edi Sierra Leone edi Liberia edi Gambia edi Guinea edi shendere sama kungunan zefal bank central zefam hal kotu dai karambe zero dai aiso charman bro bari ni ma dai zauro dai Ghana nan le ngala jin kalkal jin ga
3: ngla zauro dai koronde fal nan mo chai voltian goni do ne kama ilmu lamar razu ya kasu ya sama economist na notan ahmad goni tijani nonuma lirdade duno za sama gedede jili kama misalo Nigeria sola ne ran chidazan amla sefado ni Africa futen chidazan amla kunguna za lirdin za gede sama so kunguna za gedede ni klan me kuru leturam do ni siyasa lirdide sama so nonuma kindaram za do ni siyasa kama dana da duno za do ni awarazu lirdin za ada sama so yenye tumanumarwa lirda sama so raksa surodo ni kuma kufun zado ni kunan za kalafa lai eko adiro so wandu tomino
0: ausuri kuma raksa tomin ne gullina din awu possibility indi blad sama so halan za donar gadede lirda la klan dan taida zu kusuwa lirda la sandi gariwa lirda la suron nan dan mushkila security embeje lirda la nan dan mushkila doni kunan za zoro duno bai inflation awdo gultin madie meje kuna nguru mine rangnum shiran yawa ai
1: kininga zautu
0: wande kininga zautu lardala na zan zoro kininga zautu meje kuna nguru mine rangnum shiran aw haya yu mbaw yo lardala na zan institution da ai gulzen kanuri mine he nonguni na zan institution so doni dunwa kala money kala kuna idin meje yo dai adie suku lardar samma su hala da gare dai suku cifalla duro raksa lezani ai tur turum bedin raksa lesen yo kur audoni na ala inweta.

0: agididi sawa udro daji amdoni ngo donye sendia isa andero za wasarinar udro daji amdoni ngo donye sendia isa andero za wasarinar Ahmad Goni Tijani kulanza kuru mamat Musa Charia sayade indiso amdoni gonya ilmudoni lama razuwe adiela notunzae andero za wasarin kile kama ai gulimin kaulinum suron mama Musa Chari lardoni gine adishi ya kungunanza ekwa shama maadi ya surodro ripti mbanzi wasu luonzu shiru ai kaulinum klan
1: aha arumare gine kwa kurishi ekoro ga imba wano na ya kungunanzu franga gine ya halima shalang kire zirin wano kungunanzu kwa luzu la hili ekoro ga ya da hii menda halti sura nara da hii kungunanzu klan namar zirin bao tola ya konda anashi sama da hii bangre tuloro wajin da hii politiki zaya sama tuloro wajin shirin gi samma to loro wajen dai halisu ranaro kida jirin bawo dai kun gona su kan zu maro jin iko daga yan bawo da ulanga dan gaf sanaso iko kirai kam iko daga yi gulja ille kun gona su kolje gili Nigeria na yaren su kunje dai yili Cote d'Ivoire sefa kolzin dola iko kala sakin samma dai kun gona su shanan zalanda na kwaze ya kuna bilin goje imma kun gona nan ko daru iko ga mi kun gona raki bulle ma dai hal guba ariyadi
0: daji lamar doni kuna za shoma adiya dinna kar lardu doni gine za na ruwa zu chulo gine kona krila notana mad shi kuna za frank gine gulzan lardun zu kuna za sefad madoni lardun zu gine runze lan kara kuna za shi durak su kol jimba aulanz daji lamar shoma adi she wazu kala shoma dun lonz ayero churum kaulin kula
2: ngala au sudu kama larda doni kama kasasani gulza solin ma gine guluma mad tawodo maro kala shoma madin gana labara jike asumuna yo dai awasku shiwa tanzure isu buron ni awunum chinimi aw rama diminde kuma kudu isum aw suverenite gulzen yani hurriya nam sifa kamil kala kuna inde fotonzulade la budda amso makala dan ciza decidezen masallo umangi aw ini dikin gullumiye ni strategie lar dinimiya samma wa faksuna yayi siyasa doni baina nan ji bula fute ci kulluwa mana yi miyona unzula ne ma da wa faksu ni ma a adiga na kala kutta aula da nyuro kali yayi sakin wanda adsor ma shi wazu hurriya zu doni kamillo gozu shilan ci da jingul zu yona lan aular da gine dro uyerange shiro yani hujja ikin bade kuma haliyan maro lar da faransa soyi souveraineté kuna de la de mukonzan yo sandima garantie doni kuna de da valeur sa aula ma samma mukonzan yo adi suka kunyi fursa fandum chawa kai suna de rangum sura marukam kultu mam sura lenin kuntu kiji ay fatara laru lenin ruma ma tashi makujuro tumani dai ala sanje inshallah lokto karin gan kuma de angal zaru suka asiya bana je inshallah kala din sa cira da
0: jama sodaji biche kijiji na lan gangan de tukalti ono kanure na laman daji foras kram de doni kurabari ma udoni kyari ciza kirnye na udoni klan daji manan yana shi mai magedeni lamar doni kuna eko gulzan adilir da doni afrika futei sedia wala notrama adie sende kirtro sakin gulzana edina gonya ilmo doni isa andro na lan daji zawo so sanna ro sendia askirnye na shi ma folinsu ahmad goni tijani kin indimi yanzu maman musa chari ari sama so gonya doni ilmo de mon razuwe din notun zai isa andiro zawo sadina kuru sawai jira zainab alhaji ali sha ku zo to an zai yarwan andiro hawar lipsa so rufanwa sai askrinena nalan sawai jira koni haptuma shi ma bless na ingama sawan da jira yarwan koni haptuma mustafa muhammad sama so nan dia askrinena andiyan ya da ji sai mauloni fu ya kuntu ne so nei doni sai soron barwa kurabare kirin ne ran ya askrinena ala kamburshe to wasu
3: press cream kurabare adis muhammad mustafa mai nunan duro ita gatsu.

0: gla krento krento so ta tuma imbe tamtam kayari gonwa krento so proskram taman kayar kaso yana diro ishin nakara radio darasan lan mita fiskun uskun ta uwa nan diro taman kungunai da dola riyalla sefa irwa guldkunai de dai kirma kin dawdoi petriya gas ya kurman lpg ya kunte nan diro guldukin shi kuma taman doin shi kin dawo petriya awo lard Nigeria din tladin maduk awo lita so awo doy dumian sita dun mianin sita dun yardionno sunna sha tladin kuru gaso yadimia shi gas doy motokura kurai awo injina kura kura fizain mad shi duyakin yar yakin sita duyakin yar tlorino sha tladin kuru ale ma shi awo do kasam doy gasi buride tema shiro LPG gultin ma hade she awdai dun mianin sita duniyar uwan na su tunar sha tladin awdai la da kasula awla alama du fallin yar yakanni sita du fallin yar uwan su tunar sura sha tladin ade makuru suro bula yar wayro kudimia kaso na sha doi shi pato kandawo so dun shi ashi kin daw doy aw gas doy lpg ma de sha dufallin yar un soro sha tladin kuru na sha lan dufallin yar tulurin soro sha tladin kuru keji uwar dufal du keji uwa kraw uwa ma du uskun yar tulurin fiun soro sha tladin kurman keji miyo war du miyo yar uwa so kuru keji men indinare du mel ko indin yar lari na soro sha tladin haka za keji pindin luko onare sha du video luko yakin yar tulura sha tladin kuru adema du keji fiwa sha du fiskun luko tulurin yar onna soro sha tladin harabin krentu so kutu doyin kirma tamandoyin kandawya kuru tamandoyin gas bridetea kuro taman doyin kandawo diesel doyin moto kurakura so injina kurakura so faida tinna ina liro iknaidiye kwaya diwan de telefon ni forumyen nende rannu gawi awado ande kunbalin faida tiyen lad rannu andiro taman zaso agulowi kariya kasuye kariya doyin jama miwi muhim sha faida tiyen so iklan diwan de telefon ni forum gata shima super usku fal diyaw lar fal usku fal diyo arak sapur awbi sapur lar sapur fal u diyo indi sapur lar arak diyo diyo lar bonuya naji paraskram doyin taman kriya kaso yado ruptuwe rannu andiro taman awado andi kunbalin efeda tiendu rannu andiro guluwe kariyado kasuye nandiye ladui awbi nandiye yuwe awbi kamando yi chosuna taman zunnon wasadu ronnu andiro guluwe na sha ndolan tladin awbi na sha aw green ndolan tladin nda so soyay diwande telepon yedu purungata ronnu gawya andiro bota diw daji taman na adu gulsaw ingo kamla gana salamu alaikum
1: wa alaikum salamu aramatila
0: dawa tukulia
1: wasu leman dawa tukulia sulay
0: kulia sulay alhamdulillah
1: ngala Umar Habib ngoro gambore wajir karabara do karantu
0: ngala Umar Habib nya fantin
1: daman kare aka sai Allah da raka suke su
0: amin
1: kare ande kiri ka so ne gambore
0: yawa kare kiri
1: dankari da ina sarasa dankari da Kano riso mi da shi dankari a Kano yare da mau ko zuna tullan bu wonder ne rando shi loko won amma kuma ne suke sanar da video loko won
0: yawa
1: dankali ne cika no
0: gana nuske sirna
1: are gana nuske sirna ya dankali ina sarade ai shi kaman guwo ya shin shi ya gana tira zan nuske shi kuma rabu yanzu naira dufi wanti ba mai do ya ku tuloriya mai shi tira zan nuske
0: yawa
1: yo kurman yalon da yare shi kuma yalon billo bil mare shi sha nan dilan sha sodin ayo shisha zariya lan saudin be nera dumyen yakin amma shisha kana lan saudin mare nera dumye wuri shiya lan bello bujmade amma shi kridi ya shi kamaro shi nera dumye wuri ma kridi ya
0: gere
1: yo kurban a wombe shi ngulli ndiya re shi kamaro ngulli are shi sar sar shawa mare shau shwal ndumbu nera dumyen indin kuro dumye wa imbe tukulun yaro na imbe sanan diya kamasir na yene inum shawanze
0: gere
1: yo kurman kullin da clear da kamar shisha da denwe so taraba son saudin share bon zanera do fit ko an dai bon zanera do fit lo loko na yambe
0: jure
1: shisha kare zar kullin yare na yara do fallin yare indin na yambe do fallin nya na yambe
0: yawa
1: yo kurman shi shi rogo shi garisa garisa ne are garisa ne
0: garisa
1: yo garisa are garisa sarsar shawa mare a buru na shi sa isna da bunza ne ra dofin dino ko zuptu ne ra domin indi na wallo no
0: jere zuptuna
1: taida da shi ne suke sare na amma kuma shi harratar ro wallo no ma bunza ne ra domin arakin shi ya alo wasu ragulcin amma shi kurman shi shakulu lupon ya za shi profi za na ra domin oskun shi alakwari amma shi kuma har kuma alakwari wani kuma har shi kulhulupon ya tare shakar yanzu ne ran yari akan
0: gire
1: yo kurman shi ngajin da kuma har shi dan ngaji da ce ka tun da gamboren shi ya yar arakan tun amma shagun ma ne ran yar tulo
0: yawa
1: gari ro ne shi shi mi yamin ma har kuma har shakar yanzu ne ran yar arakan yo kurman dan da suna na har shi kuma har shakar ne ran dofal
0: yawa
1: ayo kuro kajor shi ay kamar shakare sun domin tilon kangal mu shakare sun era du arak grumbal shakare sun era du men arakin ayo amma bitka kabla bano tai da ari gana lashi tai da zu gana zo zuna suna amma ka sun da gamboren kamar bano da kamar shi ne era du ndi amma da bidin
0: shi da
1: bile kamar shi ne ran gilla ma done ka shushuye shaku trinin sana ma rudu diyo amma kare kan bai rawa lana ma duya kan yaro ne shi da bile
0: jire
1: amma ya wa bano da shi shi ma kamar ne suke awo shi ne ran du ndi chai da ma
0: jire
1: yo kurbano ganan da shi kamar shi shi ran kulji san gai jiri a wala suna ne awani min gana tsoro cildo alamu ko tada kire da ya shi a naira du indi ko a wannan du fallin yaro
0: gila
1: ko du fallan da yaso ragana yo kurman da biyar shi da bido ne kama ka shi jiri gambare lantar na ma da dujewa amma kan ga jiri kaskar ganya ma da duya kan yaro wannan a wurin kaskin gulge
0: kaskin jire
1: are kaskin kado ne gambaren sarna ma da shi dujewa amma ka ganya ran kare sarna ma da ne ran duya kan yaro shi kaskin
0: gila Umar Habib
1: yo kuro taida donin bai shiral kajim kamumin mari ka kura mari dofal ka gana mari yar o bongoro shi ya naira dunji
0: ngila
1: ngila ala ndira kaske zaka da
0: sai ne amin ngila wushe kasa duro Umar Habib andiro taman au kada ya gulzuna dai karto so ada faraskram taman kariya kasuye ranu gawya andiro taman awodo nonuwa au yuwa ranu andiro gulluwe go kam gare assalamu alaikum nda wata kilewa
2: yawa
0: alhamdulillah ndwa mananyin
2: alhamdulillah abukar ba malar bo
0: ngila abukar nya fantin
2: are kin tawari lerdin derin alo
0: fantin lerdin
2: kin tawagul pas tari tere neira junior alakin
0: yawa
2: ba gete neira dun in tera yer tulu
0: yawa
2: experience neira yer tun yer kwanti kare are ce neira tun yer yakin
0: tera
2: sa su gire wanki
0: ngila wushe kasar Abubakar suro bulaba mai na diro tamanna ga kariya kumbe shankawa so daji swaget soy andiro china daji ngila zoro diwande de kata random andiro gam gam daji taman augare guldomi ko kam gari assalamu alaikum
1: aw falje sunana
0: ngira Umar Habiba
1: ade
0: ade yo ngala nya fantin
1: njin de moy moy yaade kamaro shinera fuz nera yertulur
0: yo jure
1: ade galang meude rison nation mara fallo sanera fiu
0: she sa gombore mana
1: na buta ade dama
0: jure
1: wa da nan gidi isina ya momo ya rungu so bilan zaral le zana da suka gana la jiri gana a fondon za taziya
0: jire
1: ayo kurupiya wata da kamar amusu fitar da ndifi wuduma amusu yankal amusu giyankal
0: jire ngala
1: bakza da na tsari ne gwani ma yar ndin chuna ma shagon yomi ma yar ya karan yaro saladin
0: jire ya dai
1: amusu fitta wanda ma yar diyo ngala kale wa tsirenci ne
0: ngala masha Allah Umar Habib andero tamanje ji kan zai a kurman ji da moya ya sama andero taman za gulzuna na shadow ingro gamboriye assalamu alaikum assalamu alaikum dai kamar diwan su fantin bawo lokacin wanda ma waltine boni program taman kariya kasuwe assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da tukliya kliya salai
3: gila jaro tarar aka dukar yari na ngira ki jami mara
0: gila abawukar woshe gauru lotwa
3: gila jaro da bi taman kariya kasuwe na sa kurun kinza samu sekar na are
0: kurun ake mun sai gila
3: yawa da bi alabara su kungurin da yake zamu na da bi kamar kurin da yake kurin suna samu ba kola ne suna kakan dan ki zamu da awu to da bi kamar kimare kurin kan ta yayi ne na wannan ma na ga da rin yar in tsara tsare amma nan da nan ma ne ramiya
0: jire
3: ya da ni kuri fara tsama ne ne suna ma arin na ga da ne wannan ma sai ya kane rafiyo amma nan gura kadin ma sai ya ce ne rafiyo ne
0: jire
3: ba da ne rami a yin yin ma da shi firma da kula da man kan ke da shi firma kula kan ke ngula ma da nan bawan ma har kura ma har ne da nan da ya ku kurin nan da kala ma har ne ra du un yaro
0: jere
3: kula kura ma ya ce da kurin nan ara ku har du un yaro ne ne na da re le ma shi ta ji da ruun ko kuro do ara kin yaro ne na da ne ara bara su kan su da fari a yanzu ta fara da kurin da aka gambara ya ta ba a yanzu ta bubur da ke kan ma ji na wannan to su kan su da fari su ara kuma ta mal kala ta su ne ko ya jindin ma da ara bara su kare a da ke
0: gala Ababukar Ababukar ya taman kariya kurune kurun doi kanje so tanta yeso ya andiro gulzuna da ji ta nasfaro assalamu alaikum
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Lawa ce ba su
0: da. Da tukule ya su daidai.
4: Sai ma samai nan gura da kolokolo a yanzu su ga ganyan ci din.
0: Gida ma samai na ba program taman kariya ka su ruga ma.
4: A wulan ji ne rukuna ce shi na wuyu kun ya ga nan dangana da yaro ce shi. Kin ka fara maka ba ka ji mali sai ma da.
0: A jiri samu nan zo shi.
4: A shiri kalkallata nan na biya.
0: Yo aka kallata me
4: wanda bulfak
0: number 1 ne shaka wayan ce zuna ngaje yaro na zuyin
4: ngaje yaro na zuyin
0: asubuna
4: sai alwasi yo
0: wanda
4: shi ma da shi bulfak ma har shi ne naira junior aratin shaka daide
0: jire
4: jana tum zuna har
0: shi
4: junior yakin katan zan yari yakin
0: jire
4: yo ma kuroni la ma kuma shi viral an talla zai ma da shaka da ngal zai ma da ke shaka da yanzu da naira
0: du fal jire
4: du fal ada aru shi ma aure wai a dangana ma do
0: ngala ma sa maina da ji harami karantu so da yi lokte lezna amma son yayi kolle boto fal gonye Allo assalamu alaikum ayya di wanda ka wanda daji kawdro fulayi ke nan diro kawo cinye ndro daji kawdro fulayar kliwan kruno

satazu salaya zo kan tawdaji zo kam goma kan tawdaja duzu mi aduzi andi ya ke duzu fiyo apia o sho kam goma ba da chas izam na mun kwazo ya kum le zago da ma da zagal zu sha ya Allah za ka naga tan da wallo ba fannin men khid ba su din nan ka sho to lo kalam nan bu doctor Allah ni su walzi wallahu alam amma kyawo sho kam gata ba biya na ta rafa to da yanzu yin sai wuje zo ya ci ja sho galluin taraka ando ya walzi na wallo na malamai sho malama fiki ya mun zu sho to ruin dalil zira hadith Abdullah ibn Umar ya gulzuna alayhi salatu ya ngamza fa zuna ana ani sagay wal kabir wal huq wal abdur tadana tadako adaye makam biya kandwa samma min manta mununa da so amdani tumpi kuna alayhim sandiyo kun buyin ma nafaka za yuyin ne adana yan buzuna tulo dufun gayyara adam so amdani ko man yalla metuluminin kamun be amma shi kamudu home zo futun ga usan mana yana idea fuska kada kamun ya nan kudumcin da zakuma walja zaka ngamza an zisho tulodu ba kalamin bo walduna shan ya nan do cin da zakume walona ngamza an kalamin ba kaniya kime kamun ya nan shagwanin kudum a hasho cin da zakuma do da nushu soga waltuwa zan nyonga u kalaksi na ambuna amnum so su kwalzu fannum lawa su kwalzu le zaga zu fato ya za wa za ila nafsu fato ya zai ila nafsu bula da ama ma su kwalzu le zu abuja la fato wa na zai ila aula le zu nafsu yin ma ka mu zai yin ma isha no ni mi na da ara ma no ni mi so adi ya tulo dum bugu ya da adi shi man kan ya kame do kan diyo me ne ka mu do ne dumnuma ma ka mu dumnuma ma da kala kala ka mu dumnum dubta zu fal indi so da na ja kalakta be wallo no ma yidda zu da zu ya walja ni ma sho ngamza zan gallam tulubin amma sha dubkam dubta indi a dubta faldo bad idda zada chadda zana wallora nya sha kwa ba je ka tando yadi kamtuna ni mai waldum sha nya ni min na sada ga da fini min nan ka don ngamza sho tulo kalam nan ba aw sha dubkam la dubta riya kasna wallora dubta riya kasna wallora ba ka tando ai ma ba walja she ngamza zu tulo da kalam nan bugi amma da sha kin ya kime sha dubkam sha kiniya kamar dumnuma din yayi kata don ayyama ba amma da shi da giyo walja kama wa in kunna wulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahunna gulzuna nan kalama balama figiwe doctor Allah kamu ya ko sha dumnuma do da giyo walja ka usan bin no so na faka za kan bunza kan zanza shoye sha ay salami gulzuna nan kalama gam za da foto na faka ido ga inna wallahu alam wal ilmu inda Allah samma so mana do ni malama fiki wena arin so adiyar sandiye mana mana za kam su ko sana so irin mana ari san maso falbe da adi saile yonda ari shima aha awala be sandra tulumin bugai gultuwan bugai amma malamai mana zana amma ji ada dira tilozi nan kado gullumi awala ya kame fanjin nan kado la lenyen ba awo biya mu wancin mari shi mana nan bayan don diyan ko man gamza da sai wajibcin gulliya malamai Allahu alam wal ilmu inda Allah so malamai lan amdon biya madanna da ku almanan su gana gultaya gultiya banyo to lokalam nan buzira am ade gulza dai be da amma mana shahada mana shigi duna mana don kai ma biya duna da malikiya da shi lalle alhamdulillah gumo yo kawo indi gabso walja ngamza ando tulo gumo yo kawo indi gabso walja ngamza mu wanzo tulo min da shari shi ma so ma zahibirin mana zado ni dunwa da wallahu alam da adi yi ma yo sayi kalam din bujin sayi kalam nan wajib pa waljin lokci do ni kalam nan bu walzi kalam nan wajib pa waljin din mana indi be lai a wajib cin sado ni kin tawo da kafin di fakkasa ce kangal su koyya aw findi la yin kan tawo da tona da kangal su ko na walja kangal la da babiya ba su ko na wallo da ma gamza lokto Allah ba kalam nan wajib sura da la ya kangal le yi ko din gida sai bunerin bono wano fajar kamja fajar ya kamta aw kangal le yi ko boydin da ai mana India da samma so samatul khilaf za bi faida doni kan biyu ko ta malmain ga yin ma da nda kuma misallo wajan gumai ko kangalle su kuna sa kangal su kuna ran kam har yanzu ka kawo ne lanu da shan sai no au safal bune sai indi bune lan ba ro ka faja kam jinde waja am idiolo sadina nai sha ka gafallu sha tulu mana shoda tiyadi
yo ngamza na tuluwi ni shiye tuluwi la tuluwa malumado ni kengal la de sukuye aba kalab nan bugul zana ade sa kengal sukuona ni shi hayyun zunu honza nankado ngamza shiye tulu wala uma fajar din bazana yayi ka usala idia letin do ngamza ngallo dalil dhuri kengal nga bika idin sa kengal sukuona ni shi hayyun za honza buneba anoka adi ya siku shiye tuluwi la da sa ima malumado ni aa sa ipajar kam ja gulzana ma adin kam doni ngaw kangal su ko na ila la sala la shay ba no aw sala me ubune me entilon me din safal india ku how ka faje kam tawo ishin no son kam doni kate din bazana ka faje kam jin no baja aha are shikara zan shon gamza turo ba sai kam doni ngaw faje kam zina ilan baja faje da kam zina din yo ma sala idiya electricity land kamin dai kauzu da hano walja sa faje kamzuna ran shi hayyun zuno wanzu da dai shotulu amma bika bune maso hari a hari sadan faje kamzu da shotulu hari shi ma samatul khilab dani kate malamai kate Allah na wadoni da hana ma da ngamza ko ma ja tulumin na walja tule kausa la idi ya lirimin hadis abdullahi bin abbas bai alayhi salatu wasallam hadis abdullahi bin abbas bai alayhi salatu wa salam ya gulzana man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da salah fa innama hiya sadaqatun min sadaqat man addaha ba'da salah kam min gaw salailan ngamza ci tulwa ad sada biya normal lawata da su dodo amma wa man addaha qabla salah ba wallo rafa hiya sadaqatun maqbula ka idi lani no tulube ad sada maqbula wallo da adi suka audon yana na rin gulnye no ade ngamza ngallu tulu ganano kollo gono wani ya do gulli yo ganana biya wani ya ganano wai shi a gojin no ganano kollo ade do lani idi lani shan ngamza tulu walzi allahumma annu shoya ya do mu wanjin ba wallo no shi kala da sha bo wono kan she da mu wanjin ban motola ba mashin la da kwata aula ala sha zaksiji a tayi dalilla rauna da ya cintu aula ta yi su wallo na shirya shi waya ba kungo anyo tulu ya rango aunum ko wane ne ba shi yana da na wane lan moye gulluya ba na yi hakkin dusawa ngamza ando ba tuluwa doctor Allah ban ngamza ando tuluwa wallo ko ban ngamza ma hadin ha ngamza ma da adi suka shi sha tulumin no walja yin no ne futun ga wallan gulli yana ide audon ngamza lan da na makala kan man kan tulumin kan budo ne ahlul balad an bulai zain ma tanasso gulto alayhi salatu wa salam wa tumata lil masakin gulzana do tumon jinna waljaji masal so shinkawa so awad sai ma kan budo ne an bulai ka kallo so da zain wa din da yi show tulum ngamza zai show yuin hadi suka taida zu faida dan gumoi dan kado awado ne so wadin sandina wanda kamla kana nafsi am idiya le zai senda tare ngo im idiya kamla ku wajan gumoi gultiya aha kwa kaltar maka kallo so wanda kalti yaya waljin kambu bune so wanda sunya yaya waljin sahoda mana zama ba ba ashim da mata zara da kamun yin yaci saho waltu dejin dole yam kana ma ya biya ngai kimi kimi tumbonin ma da yidina waja shimang nam tullum kasaltum lum idi mollan min lanam idi lan isum waltum kumbu fandi mi walza au fandum lan kumbu ba awnya ya lama jonna ba walja adi ya kazi ngum ziya gadde walti isu kwanyo su kunya kazi zinya sukin nan kado mo njin no wallo no ma kam so da bana no lutan don ngumo ya dun wadin duma so kam so yinan kana kwaltina da panti dalil zure yim doni ngumo ya umar yim doni kawo kuje alayhi salatu wa salam min umma so im zaka kuje bai futu a rata sallallahu alaihi madina wale zinala madina wale zinala dai madina wale zinala a wadi sandi a idi na la yim da yin di da kawo kuje ngongo a ne ya kama ifal zina helan ngoyi yim kawo kuje wallo na ma laya im doni ngongo ngumo ya sham ya laya su sayo da yasa ya baddalzu dalil arishi ma suka malamai yim shi ba kawo kujiyo da ya kamta da wanda kana gudu a ade ya yi sa da sai wanda nan bail tiyo fatku yadde
na wannan bayil wanda tin da ya farki ya da sandana die ko man mo wonju no wallo na ma maskin na sandana die ko man mo wonju no

0: kasarin
1: bi alhamdulillah
0: ajaja mustafa bai dangare mana jin
1: ajaja wushe kin shero faraskaram da tamtama faraskaram da karamam ya kuka mum ya san dilo lalle wushe ta gadkami do
0: akai akai na inda rafin ne san manya su ba san ku sai yirin kulkin tsoro san ma da wangana
1: gila masha Allah tai dan ya skringana
0: akai gila ya nyana san ma zo kala wallara ne wangana
1: masha Allah ta mai dinan ya kamaro kirin zan
0: aisha manti wace kuma ya sulona su aisha ganga mare su ba na wai na maso aja zara jike tire so umar habib so kana furimiya so biya sai ga tunan za ba shi ga waso ba o ba gutu su mare so san maso an da karu karadi ukuntu ya dai san maso ga na ba kura ba mu daga na ban kimire so san maso liwa gana
1: mun nan san da san maliwa liwa
0: akai mun ya san maliwa ko ba shi ga war ko wanda sai ano tenan gui amma san maliwa gana ba gutu so san ma wa ndara san da ya kunzu
1: lauta
0: akai akai daraso ala daraso ndiya kozu ala daraso ndiro bara tsu kuma ndi ya rabbi
1: ya rabbal alamin dai dan yanyo
0: ala ndi samma suri wallahi dai dan yanyo magudiya di kana ngala ala ndi wa kata
1: amin ya rabbal alamin dai dan yanyo raskrina
0: ngala sai kam kafa ngala
1: ngala masha Allah dai dan yanyo raskrina loktu ngonum andiya loktu allambo turo